Eyo se teu fungala umule ne funyaso. Ben ma yava fatalo vatu mafuto mbala inga inai man rasko. Apelu wa na upulo fatu sima inai sa fatoa. Ya fabalo vatu ay mafatalo vatu po kalame tanto. He should that what you know, my foot my lung all the tassel tassel on the tassel my tassel far more. My love on my foot of my. He let all my foot of my tunnel out to Tavale. My balotti, Talia Tarsanga. Palamon watching Nay Salu Monono Tai. Ben Mayava, Moleto of Anga, Mole Akukita Tani for the vow. Olo fi ngai makole nginga le neyas te le lola le awol matu o nga utava le vinga fa pole se tala o le wo ilungo le awol matu tu malole a awosili le wo ilungo le awosili o fa longo longo ile tai o nei ni so tala mai samboa a fa ilo ila ia le al tulanga o le la ia disi itanga fo ile o pasese o pasima taxi taxi la pasi sima pas o leu a fufufu ile no tilo tilo fa nga malo ile tulanga o ile tonga tau pin sini merswa le la o man natu malo o le afa sisi itanga e fufufu ile mo na avita vale ia po na avi taxi ia po na avi pas la ngu tonga tau pin sini te mi nei mana ya ai ile le mengai follow my tu ole mana ia fo ile fa ngolong o onai fa se a fo ia utele o ave taxi uma sa mo e fa se a nisi o ilanto e ave nga i mene ave taxi nisi ave taxi e ula ula la tu tu no la tu ta vale o nisi ave taxi o la tu la e o lo ave ia ia faitionga fo nisi la tu no o la tu la e o nisi ave taxi e pulo ia ole ole short fo ile ole fo ave pupu ia mole ufutino ele ave taxi umala aye fo disi ave taxi ele te te tape na ile tavale o falo kolongo i ne ile tae ao nisi fo io o tala mai samoa pa ta se ila mal me ale ole ula hulo ole ave taxi to tono ole tavale ese le mana ia ole winga la tala fo le mana ia io vaenga ia to itino tilo lola iai ia abita avale la iti tono tatu watu ne tatau le anga yele si tangata yo soto tono la uta avale o ta avale e a foi ele fi fi el melo le orskeleki a ele si tangata ele si abita avale so ele si tangata ele si pase se o soto tono ele fi fi el melo el bangong orskeleki a la euro ula le uta avale o le si tangata e fa o so fua lono fi titi po le ale tonga talo teksi. If you so full to tell Tangata, il tilo tilo momo left that valley. Have a taxi. Tilo tilo momo a falling all of text. Ola a you left text. While la valley night, tau by yet to aing at a valley little tavalis. Pong along and my passes to tonu, along with Ocas and man, yol and mangong. Wafoy, a matamaya to early have that valley. Latu la le tangata le pase se fo ilia la latu e me se la tangata a fa perngila ku tangata ya timbalanga fafo o so ti tono o ka ai punga mai fo le taxi o le manga nga yola e la valena e fa so fi ai le pase se fi haru tu tono le taxi le tono le ta vale le taxi a se le manga ya mani te le vai nga ya do ti ti lo ye wale la ye la si tango pase se ia mole au fita vale ai to itu tilo fo ila ta tu ave ta vale ila e ye ta tau na fa ia male ula ula itu to no ta vale le bia nga e pulela ta vale la tu ai ole mana yo le fu wa fo mana tu ala loi mona ave ta vale utilo to tele la tu e ba fu to ino ta tu po grande ba fu to ino ta tu po grande ave taxi tu mama ave pasi tu mama eu que vou pôr ele para falar lá e para pe que lá minha maca que pôr a ole tu na maleanga leve taxi tau na ia ela e mamá a wa ya lungue far cala porque que si vai que lá e mamá sar onga wa o kula fongo al kama ai tau na ia lula te mamá lula e
nongi mana yelo tamale. They will watch yellow just for my family to jail or late July Jansi. They will read us about the sleep of Jolamo. Yama Fabalo to any Avitabale Umalabo Tolor Tatu wants no money to teach among Aduan Leuli. By a tattoo musical, I tell you my about to tattoo Faringa. Luito Faringa more oil.

Taibele wa jile wa luwa se football 5 minutes taile julai tasi. Nei a tatou a tala pufoi tala mali e whanu file mu waile nei a oli. Pata se ima si funga mali e nala ufoi pese la fianga le tu malolo rumoenga. Pene fa funga ma iai le nei fu yasi. Ya te jolo ina pia le tatou wa tinu le tapo inga nei a tatou tamam tila matu e mautu malawa le ngato fuleo sunga fa fianga inga. Le atinu le uteo tali watu tiu tu mangalue ngoto nei yas falaile. Fa malolo nusai malolo ufoi fa malosi. This is a tole tapinatu mong alwing and tole uri se pae fustem upon a nay. Papel mamalo la tuno leua fa sauni mong alwing or sifipo. Alfa maloa yale. Onanga foi maltautua li malo le malo. Yola tu faiva malatu tute pe onangaru yayao malpo. Fa malo or sai. Tilo le fing of fear for your to tute moto faiva pe on fanga yay. To failava in a yamor sound le moor tatu what no. We bring a mai e fa fitao li mame tupu. Lea aing amale aing ambe se foi dungo dal tele fa malo atoi la tatu po klame ya tuto u malava ya alum tum fa na wol tatu watnu le olo ngal due ile ngal due nga malo malo fa be foi la tolo ngal due fa fomai ta sirim tanga due nga olo ngal due ye ele fa ngofi fo la tu ngal due nga sul fa ya tole atnu ye ai atuai ye hotel fo itala nei fomai ye we ma me se la tolo ngal due tolo fa mai etuai lo ye na usi le fi la to lo ngal dui tono mo tanga singa ye on sai fu o tu tala tanga te pe atu wat wai ona le wo tatu lo le wo tatu wo le tau marulu yu ato teli la tua mo fu nga singa sel fulu ya mesi la tua nga ya tu watu nei fa na nei vai temi pe si or fa mai lo es fulu ono mi to tele tu la tas o man tua a tele lo pa na fi po tala tua na fi no o mata mata ilungo melo TikTok o wali se o tele fi fi fa tele melo TikTok o tele fifi edu ngon TikTok. Ae, e ya tebi te aluwa idu ngon lak telefoni. No utawe la, e esel to tele o atato watanu, ele nganta ya lii, out of my time. Fifi e tele idu ngon TikTok. Na, e ewa, yei vaya ngafu iye tala nori to tele ila tu ile piskolupu. E faaswala idu ngon TikTok, e ele ngangana tati fa longolongo ifu ita ita ya. Ile fa nga ino ngangana, a olae e filongia a lii matamaitai I lungo le TikTok. No utiru chilo lea. E iai niso ilato. E iai mase tasio a lii. Sa iai lungo le TikTok. Te ilopeto a faa ea ilato sa ilunga. Na uva iai lea le lii lea. Te leilope. I lea a lii pe pe le leilo la mafau fau. Pe tau faa le itonu lo. No tilo tilo tua ile alwane o te lopo o sona crema. Na alwane yai. Awo vatua, sole. Wangofole alipeye ku leilo na tina. Peye, etumma fo ile alipeye ugelbe fa aluha fa atolu no tilo tilo ti yai. Alefa ima idunga le. Ole TikTok, ha. Lo mata mata alefa pe sole. Wai I winga. O amionga fana wole a uwa uwa aia tuwa ema tuwa lia lelo umtua ema tuwa lelo umtua lana lwatu lwana itua lo mkuka wapia lo mkuka lefa ima li TikTok lisa uninga tangata le ilungo lalatu kulupu lea ailana ilasi lo umtua tilola ailana ili mkuka ailofo ili ali ima pie tu lehi pie kaya fuk nga lelo ntina a lelo umtua peye faaluwa lana fai o uwa pia sole wole mare yetele Mali mana ye tele langa ala tu je baba yetu. E matua si lo matu te lo penala ne posana puti posana me ai tu sami nala ne ai. Ya ngo foi le ile. Ah. Ava pe ofa fo fo ma ile ile a ai michelo na ainga. Ma ti ti lo ye lu ngati tok lo fisi. E fi fi ye ya mionga. E te fi a ti lo ti lo ye ye winga ai fayes ta mai titi isona ti na matua. Ai au alai lungo pe ngata failangi. Ai tilo tilo fo ilai matua. Matua. Se itangata nga ia ne amato yu sila sila anil fa nga ina e whanau. Ole, ole le ta sila vaya ngai lungo pe ngata failangi. La nga loo vai wafilongi e matama I kamala hai kifu epe ka ilu sifu tau sanga sifu varu tau sanga ilungo al kamala TikTok. Aar nga ngana. A ole vaya ngala peo na utala nua tua ila ulini. Ole fa atino ina le tangata lea, ele li ilia. Ole nga yo inga nga ilona tina. A, e faise uofo.
o te ofo ilia ili mafaina ia faia le tulanga isi ona tina matua ala fai lungo upenga te fai langi a fapele le lelo mafaufau o ikka koe harulungo ia meo TikTok a fapele fu iwa winga ia malawi amio e faali I souta mama soutina a o te harulungo ia tautua nafo ima tatou e o lungo meo TikTok tautua na matatou ola wae le faali ari o lao langi ako a kongwa ngai mo isau kupe ia ukele lo pe fe kawur nga me ke fai na o se tu alalo ele pule ti ti ale vaenga ai o le tu alalo ia tilo ai a ola na filo ngia ia tama ma teine lungo le fo i vaenga o le nga ngana le sili e ma fai o na tatu tilo la nga tilo ia ia ingo la ewa wo i fo i matu o le wala tu baba ia i mea ia fai lungo TikTok e la tu fanau al fisili matua tatu ti fie fie i ele tulanga ai tatu wawa ia tu sata tama teine ai filo filo bai lunga se kurupu fa pea ai. O si kai mika fa mai. Ia. Ia, tati rifi fa nga ina vai nga lai lunga. Ah, nga ngana. Nga ngana le fa nga ilunga ilan tau. Ai pele wunga la utala wa abatu le ne ya ule. Tantou ia. Mata ma masi uso le ya sa fa yele tulanga si utina. E mana umia lo fa maula lo mai fa ato ese utina. Mana umia lo fa maula lo. Afa pea fo iye. Ite ilo e faale I tonu lo mafo fau ma le fai oie tūlanga. Ele te tauna e aludunga TikTok mafaa ilo aia vahenga. Ae tāua. Tāua lo faa maunalo. Ilo tina. Mai fato ese iai. Ewi ngala utala fu ile ole manuia ma le malaya. Na imantua. Ael matua alofa ya. Ele mafai na tango faa mahali ya santama. Ele mafai. Pau alibaya ngaye alofa ili matua. Wa winga to inga winga faa pia. E faa nofo leila ole matua. Toe faa tonu. Toe awai. Ael faa tuanga malu tu alalo. Tato. Ehi to inga tupulanga ya. Awa. Ote faya. Ai lo foi tele alu no TikTok ale te foi tu tono lu ai ngai lu ta mamalu tina ore fai mai lu ka mamalu ki nga e punga awa au te fai ya tu ala lo na ti tia au te fai ya le angol te singa u ma tu ya toy mai ai lu pepe meme mai tu tono le mana volu tina tu load fa fonga le tu se yo ona e lo le la lang o oval te winne e fai foilo to rua malo fana u taimine na e tuksi o matu ya toi na e tuksi na le wingala utala a na e te talo na yo matu ya toi ya manuia oe manuia lo to rua manuia lo fana yo o mal taimine o mala tu nga luenga fa matu sa fa fanga fa ainu a beo le a onga fa fa nga luenga o e vatu tupe now le wa fa nga luenga wa failo to oruma la fana ale lato nga luenga o le tatalo ma fa manuia ia toi a fa pela o ke fifi e luke alu ngome yo TikTok a ma e alu e ele ase me o yai e wa ngana wa di ngana le nga olo walu lu ngope nga te failangi o la wa alu failo a toa o la langi a toa ele fa pela se ko kasis ka no o le wa fa ilo o la langi ako la nga nganda la fa nga ina wa la valena e tau atu ai le fale ha onga le sa e ai la valena ai le ai se matu ai no fo no fa ma fa tu lan jam alu lu TikTok no o le matu ai e awai but ai onor to my titi wa over le mi mita mal malo vale tu lo fa fo nga le tu ma fo nga ru fi fa ri le lu mo awe tena unau le tupe. Ai se sele awala e fai ai. Afa pe mawala u tupe lunga TikTok. E alu rola ia e join telut kurup. Ai se sele ngangana. Se sele ngume fai. Lono winga ele fi tawi. Ia la tu alalo na. Tu alalo na le wakumana tu ala ngana utilo tilo. Wa lofa si tinalea. Silo matua luana itua. Tilo alu mkukala e fai mali TikTok al tangata lea. So le ai ba mar sa ngingo
ye kayo ke rola to telela to la sit na sit sile ye ya to tang ya ne matua to tiru tiru ane to ba ba ya ne ta tu fa na ne vo temi wo o tu pulanga la til temi ne wo sa sa al telefoni u sa sa al telefoni wala tu fa ngai nai ia awale le te tau ana la tu fa ya ala ya onga a fa longo longo mai fo orto mai tia onga nai te le university nae ete fenga manga wanga fenga ma onga kolisi o le fela vla onga aua o ke va va vinu ma mianga TikTok si e mo le sa unga ruenga ma ka suru peng ya ukanga ma felwa i marisuki te le se tawi o e faye yo ma tu wa ya le sa unga ruenga TikTok lo tato o nae TikTok lo le ya arpi chola fu na tato ma tua ne te wa tato wa fa tamala ile baeng ia ai tau na tatu to ti tilo mo tatu va vai or fa manatu tau na manu ia tatu fa nau fa nau au ni fa ia le tu nga tu langa fa pe ai tatu matu au ti fa ia fa pe fo fa mailo tina ia ia to pe tu sa pe lu su tasi to sanga po lu su to lu to sanga po fa lu to lu fa lu fa nau ai le te fele me lo fa me lo matu bai oso au o ke fa ia fa wal me lo fa lo langa ile taimi e te whai atu i lau whānau, ai kuri oso ma lau whāngau. Lea lai mata mata ta mai tifo i aseo whānau ia o ewa pe. Ui, wai lai whai melon ki ngā ai oso ke, e iwe lai kai mi ke whai aku i lau whāngau, ai kuri oso ma lau whāngau. Ia, tau ina so sani atu tātu pokalami mō tātou, i le nei fu i aso, a o tātou tā pena le whakba ino tiu te mga ruenga, tau tua nā fu i mā tātou nei tātou whānau le haonga, a le tu alalo nā te tia mal pokalami le fifia mai mō tātou. Tau tua nā te pulanga televo, tau tua nā le TikTok, e le ngā ohe ke makamaka hai, le hai, a makamaka i fo ia mātua, ia ngā le oso le fio fio mātu ia te utoutou winga, a ia mātala, tātou mātala iso se mea, i lunga o penga ta failangi, o lo walu le aonga, o lo walu le ngā ruenga, lunga la tele, tātou mātala i meuma, ma fua na meuma, tātou fa mai moi le li, so sani mai o tātou mā fau fau, ma o tātou loto, na ia manu ia meuma tātou te faya.

Ngan wenga tonu li shila. Ya, o le telefo e o ngan wenga. Ya, ua matua fa I titia lavan mol me o le tupe fa an. Ya, ona o le fa le tonu o le tamau a inga peori. Ya, ya le gan tei tonu li shila. Ya, e fa pe fo I atunu u e mamau. Ya, o fa pe I maile alau paketi. I le rive tango le tuksanga. Ya, o ngai maa moe a kakou. Ha? O ngai maa moe a kakou ringi vai kao. Ya, Si wa ke popoli ele al wa kwa se si susu e kul fe ko ko am faya ola vo le ko me nga ka sa mila solo yo ole ven ko ele nga fia le vela ko ele ngi yo ele ai e masis e al ku vo va ko ele ngi lu nga ola ola ola o o e ai le e ja lu le falo lo e me fe me ile fa ta ele fe me fe la fa to lo a kul ma mo e va ku ele ele ai E fuwa ilunga olo fasoa. E fuwa ilunga olo malos. Ya, afifo, da itali di atato malo. Ewe, ya. O le mele na ye. O asola. So le, ka ule mo le meole pa keke KFC. E pika kefia malo olo vwile. Ewe. Le kako pa keke na po angale. Koi kiki ya, pe yunga anga wa valus fukara. Le pa keke sa limas fukara. Me ya kwa ya limas furu wongosefu. Ya umalenga ngos furunga sa fikus fut ya angapi uma ko kikia valus furkan le lope ogur ka usanga furka ko paki kena po moka ko kolongola ya se laukala ya ngali ol ka wori ol pusa ma mweri ka ol paki kiki FC event we foi lele mol mol tanga ta ol jaul soi fuanga le pe ona ta to ye ne ol me foi lele e ma ne ye bo mo ai nga foi ye totele Ya le mucho fui finga wenga uma ola le timi to penai le to na ya po tanga tanga foi pe poto poto ai ai fingo fi na fe ento to ina me lo mutu ya o ko ya pe merka ko me ai ya o ko ya ko fa ya fe me o ko ka ko ku kranga ya a o ya le ki kafa vale ya kafa vale awa e ka ka wanga ye se ai na e se ka ka kafa vale Ole wing ol chana foile. A fanya kume ya fapia. E makwale sa musemme. Ai a sa foi musemme. Ya e nga unga ya foile le ele ka usamie. Yo nga ka un uma ya il mele fir ko ngai. Mua mua kan or kan or nga ka oskoi. Mua mua kan or sa pasuire nga fai silo makua. Kan kan o koile le o kan nga fai mai pai. Kan kan o koila ya le mol meo le ka nga ma moi. Le nga fai mai la fai. A orang ai me ai ling sam ngai e piwa e we se fuile ei ya nga mo fuila ia le orkonga a fa pia ya la ma ko saver va yo ya ai an wa kwa si do ma ku ko mo mo ngwa kwa ia ilang ai me ya ma mangai kalo mangai me va penga ya o ko pusu me va penga ko ngolo wai ya ele le ya le fa le o tu fuile le iva wa utilo o nga wa le fa ngai ko mumu wa yo o nga fa pe ala ka la ngai fa so wa e ke le nga ko ko mumu lo maku ya e wa ke fi wa fa ko ko inga e fa mer ga na ko inga si ka kia yo ku ro nga me a u wa ke popol yo si mo war ka u ro nga ka pa se e mo war ka u ro nga ka fi alor fa A wai o lo na ve matanga to matua o faile a inga o ole a ingor ko nua. Ya o inga lai ke ilo at gang kamar me nga o omanyi. Ya pe ua makua faki for ko inga mani lo makua. Ele to inga o inga ya o a umman fai atu. Ole mele ka unwa fai. A e halwi o va aise me ke aruma oi. Ya manga kuar ko inga mani lo makua lai o. Ya pe manga kuar si lo makua lai o. Pe manga kuar ko inga lai o. Yo, ya wangi lagaku. Yo, ya belanga lifa yaku. Fa aunga te taule ting. Yo, ma fuko el koi inga malelo ma tuwa wa ma vaya tulola uwa. Ya wila lisi koi fa longo is fuko. Tele ai na una uma tuan to ina malelo ma tuwa ma le pele pele mona ai. Awa ile fia fa longo le longo luwa malong kolu. Ile tengan tayo ulu ma tuwa ole ai. Ele fia fa longo foi le wi il gankare o nga kongole ai e ha pe na le olanga le ri ai hi foi la wan le joy foi le li e koi poco poco ai ka ko yo man toi fa so ai ta tok o ai awala
ya lela wala wala wala momu wala wala momu o se ha sofana yoi o los fun markas wa o ha sofana nda isel ta wo jono ta tu ainga lua o se fa i poi ponga yoi ya wa ele am se se fi ele fi mo sangu se wala uli nga me fa poi ponga ya o le va inga lo na to ya o te lo i le kele anga ko ko fi lo ya imama ma joy fa ta lo fai ia makangi aku le sikangi mai le si. Ia o le tūlanga fwoi le leo le āmia o se tas. Ia i le vāna au pa ia. Ia o ngai sanglo na ia lea malau fās pepa fwoi le lewa le vanga. Ia sanglo na ia whailu mai. Ia o awalanga e whaia e mawhaia ona tātou toi poto poto. Ia mau kāko koe wha kaskasi. Ia ma koe wha makalaika la wasona. Ia e ala ngā whakikai. Ele ngo fakika I el fai ngol rive yesu. A fai kwa ifu pia fai waleva. Na maza ele lua lau fa. Ia malesia usa. Ia po o lou tua ngani. Po o lou tua fafine. E ifu kwa inga kake kefi wa e kefai akuye. A pia ale kefai fai lele le pako. Ewe. O le pako kefi wa e fai akuye. Ala e uma ya le papa akua. Ia. A we ke poli. Na paulita hato me fai ele va engana. Ole tu wan tu peilu moleli. Tatalo mo ila tau. Ia mafa apea makako karo siya. Iesi kaini. Sao se aso. Ia ona. Koe kakala maile ole na kofi ngalomo ma ika kofi fi me vakas. Ia. Ora ima fufunga. Ia matai le tanto maftanga le riva ingo le hawa uti. Ia. Ia. Ia. Ua mausfa malustino le niya sforwini.

0: Talofalawa o se faupopongo fo ilene yo talafo wole be diw sa mwa mwole ne yaso. Wotoe fa leo nga ina ili presidente Donald Trump se tasi o saini nga lima sa fofu e faya ili mataupe fa atatau le AI. Ma uwe ta ufo i e ulawa ina fa tonton we Amerika le uranium i Iran e uye lo mana umia e Amerika a ole o lato mawaina lava ma e ufo i no lato ulafo ia pe amae o no lato mawaina. Ina usiningia ni mataupu ya Cuba na failua Trump, e fōringa o ya fōile tangata le a fātino ina le ngāyo inga lea o le whālabilabingia o Cuba. Iisi tala mai sasa e tūtutonu o whāinua ai o whāmatu wane le whainga maloa Israelu, ma tīpo ti ese mai le whaitau se lawa i lātou sa ilungo waa, ma tau mawhai e whāinuolo lātou te te ia Israelu, ma ngāyo inga na whaia i Gaza. Pea mare fasadau lua se fulu activist se aufiai matangata au stadia to sfultasi na anga iese mai i vaalele, anga iese mai ma Israelu mo take po Turkey. Olo o faa waupea o na faa popo tangata wa faa inole le fia fia i le video se tasio minister Israelu e peo na liputi atua na nafi, ni ana faa soa inunga upenga ta faa idangi a lo mau atuai ata o nai tangata o lo awe faa panguta o lo sawaina e leo leo Israelu. I Afrika le au te tee in the Democratic Republic of Congo, wo lato susun wina le no fuanga o lo utongfutiai ngase ngase a fia le Ebola, I lea I tuo le tunu. Fai mai lipote le CNN na fua le bevesi o na unisi o le ainga, o se ali itala wauna maliu o na oa a fianga o le whaamai, ina wo lato utau mafai e ave ese whaamarosi le tino maliu o lea tala wau mai le wharemai sa whaata o turi ai. Ta ue di poti le tafana ne leo leo ni la pta inga e fata ape aile au te e na anga iatu masusunu ina aifale ia I fafuane le farmai. Ta mwafai marosi leo leo faamuta le bebesi ma o se turanga wa matua idea fia fiai leo leo e meise o le totele. O loo yai se fola sanga le fata lapaptongo le soifua maranoina o le larolangi le WHO e fata tawi le pepesi o le fata maile ne o le Ebola ma e leo fesosoani na ave singa pe o natura I maimari ipotia I le tautu iti o lu itau ma fata fitau li fea ngai matangata o na o lea fata mai. Ia o se talia tonu le le yasa o faya peso e suenga inisi o masini o industrial machines I Australia ma ua I ulawa ina maua iai se vaenga tele o fuala au fasaina na ave inane mai America Latina. O faa mtalanga e faa tau le operation nea na amata mai lawa le amatango le tausanga e na tau fiai ma le ave inane o le tusa ma le tolu sa lau fitu su tolu kilo o le fuala au fasaina le cocaine ma le aisa ma isi fuala au fasaina na faa uyane I Port Botany I Sydney. Fai mai na amata mai le su esuenga nea ina ua maua e ofisa le Border Force Australia nisi o tūlanga le masaniai I se su esuenga na faya I se masini e mamafa o le afi e alu le kiso na ave inane mai Mexico faaui mai I Malaysia. O ina amata I le su esuenga tolu waso o le Federal Police Australia ma maua I lua sea vaenga tele o fuala au fasaino le cocaine faapefo I le aisa. Maisi, olo o faa wau perso e suenga I le so ma o taue leo leo, olo o latu saa I dia sefeso soani e tangata I le su e suenga le nei po o ai tonu o a afia umai. Mere Pasifika lo o li patiera beidio New Zealand le iai o le naunauta inga o le whainga maloa New Zealand e faa lawi do o le naunauta inga o atunu o le Pasifika ina ia faa maa fana pea so o tanga e faa tatau le pui pui inga o le Pasifika a o faa tupla ia fo ima popolenga o whainga faa militeli I le tulangi. Pa maile ripoti ua faa soro lawa ina whainga tale tulanga tau le pui pui inga I le Pasifika ma ua toe tō mana tuainisi pe faa mata ua faa soro lawa ina mamulu le uu I le Ocean of Peace. Moni nai maasina ua tuana iatu sa moni mawina I le ngāri rua fatasi o vaenga o leo leo I New Zealand ma Australia manisi o paanga I le Pasifika e pei ofiti tonga sa moa mawanu atu I tau mawhainga e tadi atu I sori ngā tu la fono e pei o le feavea I ina fasoro tu la fono o fuala au fasaina. O New Zealand, o se paanga faa umi umi e le Pasifika I ana porkalame fai, ma e faa taa ua telefoi e le iturangi ngā yoinga ale vaenga o le pui puinga a New Zealand. Tala mbunibuni mai ni we wa tofia nei ma faa tau toina na paremia le toe faa wau wa ni we o Dalton Tangilangi sui e toa tolu lana ka peneta au fiere minister o leo leo faa saonga ma le ofisa o faa labrabe tutupu faa fosei faa pefoi mamata upu faa lo toe fale ma felawa inga. Fai mai ripoti e tele isi ma tafa yoyo le apatino ia i lato o tofia fa pia fo imara paramia o tangilangi. O le assembly ni weto o lua sefuru na sui e ta itoro tau sanga ma fidfidia ma e au fiai ma sui e sefuru faa mai nuu i ta tono le motu e au fiai ma sui e to ono e faa tatu mai isi tu malo. O le legislative assembly rona sefuru iwa le neya ni we wa au fiai ma tama e ta e to afitu na malo ane i le palota o le taimi mua mualea wa maulu ngai faa pia le au fai o tama e ta iwa famnia ina mai se palota ale atunu u o ni we. O tala nā le radio sa mōmo le neyas faraile manuia tele faa i ungo le vayaso faa soi foia.
1: Use your loaf and throw your burnt toast in your food scraps bin instead of the rubbish. Because every scrap counts. Tāmaki Tūriki, all together Auckland.
2: Our team is made up of many Pacific cultures, with hundreds of others just like you, to support thousands of Pacific Islands, so future generations can thrive. Join a team you can count on. Search Navy, Army or Air Force careers.
3: Ashek Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e talaf. E mawhai ona mātou fisoswani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e fausia fali. Whaingo fie mawawe. Ashek Homes Limited. Whafso tae mai loa shemaima I le olua tasi loa fitu o valuli maiva. Olua tasi loa fitu o valuli maiva. Ashek Homes Limited. Amata ilia so, mose tae ao manuia.
4: O le pono kalame o le ngā ngaifo, whaiva o malei ātaua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesoso ni mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngā se ngase o le fatu. Ma le ngā se ngase o le kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma. I le atunu o fiti. Asi e siane I le upenga te whailangi. Pacific Specialist Healthcare. PSH.com.au.

0: Ya ile nganga fifi mbale nganga five time ya langona fo il fa lo lo le fe lo ya tu le tu no ma o fo lo fa tu fa ta lo fa tu bale nganga fa lo lo ma lo le se fu mu dia ile fa wo winner le day le tu tu al si fongo sa mo le radio sa mo se fu lu limba i vatolu a mo ya o kilani ya mata wo lunga tu ai fo i Male o undanga le tau wha ya whonga bua, po le telinga fo ia se Manu Francis Ioane a le whare vela ki irima whainga haru. Nanga o le wai I risa king I loka Isis, ia ai whaftai le tau wha se Manu lana fo ia undanga le neiva yaso atoa, ia male le lango mai fo ia wā tato masini o mea tonu a le ta o le porkalambe whail producer. En whaionta whai atu, I talofa producer, ma lore sa I fomu, ia matali mail producer. Ah, we are seeing the people that can go in the way. Yeah, let our fantasy by ya. Let young and let it malo or malo, let it satini, let sung a tumor bow and a sicky as you. Yeah, let it to file on the day for it to Mali, Imalana to two or ya Samoa. Yeah, my left up upon all the tattoo for Columbia, no one and I for favor there to know. In the day as for Rayleigh, what I will lunga umma yai. Oto tute mafaiva manaya ya lenga ngai fo faiva fata lo fo ambale nga nga fa lo ila usunga le di malo le malo a lo le su fu di
1: fu di sa fu mri lo fio ka sabe ya po lo su fu le ya te wo ni tula la fia fia lo vinga marfa te le tu
0: doe
1: no le malo si lo mo we tau tu o le tu no ya me fe ni tula la fia fa fe le tu ita to fa fongo ta lo ma san ila verta tu tu no
0: na le wo afa la fa ta lo ale la la fo tu la fa u mo ta fa ta fa
1: ma fa u mo ko mo ma fo ana wo le ya lo si ma ko i no fa te ya fa fe lo ya uno pa ya So lava se fata fata ulanga olo mami tato por kalam ya five time utal sanga foi ya mani papatia foi ya five ya o alo matam fana wur tato tino ya tamam tina match tua ya fear lava se no fang olo mami tato por kalam ya fa filo ya tu mauni mani fiona savia ya mani tato por kalam o ya mertu la fono ya ilanga ngai fo five ya ne fia fi mano se fo muni mano fro
0: Malo, five days for me, five and all my old time about a lawyer to piss yelling at a fool and that, and more the seal of fear or less for really. Ya only tell you about Timmy and I'm a foil and I want my tunnel supper. Yeah, I'm the tunnel for 11 in there. A while ago, if I pay what I do for you, and I'd wing a muffa for really so any tattoo to pay my dear lung of a penna. I'll own Nanga for the day. Lay a little lay fail to see out to yelling at winger. Auto uso atangat auto yefo nga wanga natu
1: yo oli si de vaing ah
0: yo
1: wa tilinda fatalo foilet nu famun year sa pat aya ola ma foite mur ngalwin ya boli o fut farsa tu nu fafu ngale tu
0: pa
1: be fo lan ne weekend on the weekend pisi ne yo na le fenga lu nga foila so ata yo ya be fo ni tu la fa fila tu ya iso ola va se pa nga be se foina yo ainga
0: ya la
1: ni ta tu ainga po fela va ya ta fo ne ya tu man ne kilo pe momento tato por kalami ya fa filo ya tu ya tu ne fi fi
0: haleluya ya ele ngata fo ile na ile do lo le tu nu ule tato van no foi ya ai mse fo ina yo tato pa anga pe lo fo ya tu wa tolu nei va ya so o mai te wina i lunga o penga te fai langi ma api o fo linga ile vala au le tu ele fa titia mai ele

0: fa ilonga lanu fo ya ya ta wotele le moria tu fa mbisenga fa mafan fananga fo ole taya o deisa o mo fo le tala fa no no stasi fo itina o le matu wa ngole tu fine la ichichi la vole o kama ole wi ile o le fa na to tele e tu punga tu tonu o niniva ma punya lava ya fa pena fo ilo to fa le ainga sa si tangata ya ole to mai ta yo fu yo no tu chichi a to lo le valus fu to sanga
1: e bi ya le li to sanga wala to mo
0: vitus fu river to sanga mama sina e ono ya ai pe ole wi ile sa no fo si ona to lua le fionga fa mosili tele a brown o ila to ne sa to si be ma va ia me a lo ma to ainga i so la u ele ele mal malai ole toto ele fio tanga lo ma tua ya fa pe fo i le fa fa lo so li il telenga ya popoli ta ma fa lo fi ma le no fa ma pu ile fionga le tap nu ma le ainga i so la u
1: Yeah. Le pefone tawul timu sole ave toy foi fa mai singa tato por kala. Ole masina ne nei, mana masina se mbai atu nei. Ya, fa sito tele oni sio ainga ma wo. Ya, ne fo weta wo. Ya, pe yo ba son ni le foi fa ma ba toy se tasi fo ni fu tato ainga i Australia. Ya. Le dio pesa ya alfa fa mai singa la ver tato por kala me. Ya, so ola va se ainga o tato tunu o wa fe en malanga muni muloti. I fa man for fananga le tua ya fa ngita to ainga I mapupuanga ya fa no no
0: monia monia e la ki la le wo o le fits full mo le iva to sanga anti fuyono a le tele o le solo a I le na halu ne le toru mo le fa to sanga o I le fa ba ya so tu na ya e to tele ni si le yo o limas full mo le si le au si le o no full to sanga
1: o le si le vain le tato tele tele no ai wa mana tua le tele e o ngā luenga mtanga luenga leo leo e wha tino ina I nei lava I e New Zealand mi se lava I lato I apole a lava le mafuanga I maumau alu lato soifua e wha tino ngā luenga mtanga luenga leo leo a o vaenga fo ia e fita ia I ei fo I alu mafana wale tato utinu ma mtanga luenga leo leo manisi fo I fai ngata wae manga kua sabe ma lava fuma la tunu e le fai ngofi I le mtanga luenga leo leo le fa sanga ile ile fa tino ina ngal me ila to mo mo so ifo ile la ba ole va yasen las for writing it me to me se fulu mal to to sanga o se alu ta mai ta le na pulu ile no so ifo
0: oh sole
1: le la titi a a ya o ngal wenga o manai e o yen tanga wenga de lo a fa ifo la e inicio so mo to fa fino tanga wenga de lo lo fa fungo mer ta to por kala a fa yo ise me o fa le ton wo lo ma fo fo we ma fa ti e lo ma fo fo I le fa ti no I no nga lu nga ba nga fa pene sa I se so so an na tu vol te le yo o so so ni an tanga lu nga de lo ma le ma lo counseling a ye la ton yo lo a fi wa lo pumu I le fa ngo fi fa ti no I no nga lu ai fa ta I fo ye la to lo fo I na yo la to o la fo I to mai ma le ma lo si e so so an ye I ta to tru inga luenga fo ian tanga luenga le pinta moi vile o le si neva inga tele fa fita u le tupo te lo taimi o taimi pito si lia na ti inga o ainga taimi pito si lia na fa no no o ainga ma vea ima va inga ua o lato le usta ia ili fa tina ino nga luenga na tanga luenga leo leo mo lato tiute I de taimi le pe a watu e fwese tasi ua yele wala ua le tu
0: e fi ua taf yufi e fi o o o le mele ta o to I ia si ana tama po lon tama po lon tina a le la wosoli ai o na wafana ve lave nga luenga
1: ma ye le taimi ta o fia ma luka ina I le mtanga luenga te le lava lao taimi o le tamu faifule na I avi ese ma I le taimi lea
0: I le sina
1: I oi ai umato e fai sisi fufu anga fuli le mfai anto e mei vailu tato a ingfa manu mulele tato tenu u I oru tuwa lalo
0: na lila
1: tu ule avano I li imita mai taki ilu mta anga luenga e fai tinu ali tiute a warisa ngone mwole tenu I temi fai beni
0: mbae ele ngata la ele na atu munu vamo AI evidences ma na o I leo leo I a fai sa wina ba poi poi ma wal terminal ya terminal le wa over emotional le tangata le well what we for so so ya tu le no fanga le wa wa li poi e fatti no le ngaru ma ya ma fa le ngai na ni evidences for le of your more
1: mana tua severe mole si la fie le tu wa yai le malu si anga fale tu la fono tanga luenga leo leo la tu te pule a ele tino maliu o ila tu
0: moni la
1: leo mani ulfatita inga a avala umane tato wa inga wa yese tasi umba watu wa ma maulisoifua mana tua e mafai ele a inga o nalongo tanga luenga leo leo ole mayoso aile mafai ele mtanga luenga leo na fai alfa lefai ungo le temilia se ya vangana wa yese fa se sosu inga fa pitoa wa fa malie ina bo se tautonga fa pitoa mana tua vila e yai le taimiru susu ingana mtanga luenga leo le taunu otoi lo la polo mautasa e te tauwai i lalo le tu la fungu mātou te susu ea i tino i lātou ne o maliu te lo fafunga le tru olona winga e mana o mia le mtanga luenga leo leo se privacy ya po o si taimi nao i mātou male o maulo saifua ya te lo fafunga le tru e te lai e o lātou la e i mafai e susu inga mwambua e fa mo tino pe ne ta u e le o yeni evidence for ye pola for ye ya nua o yeni mano ni mano anga tino la to o le o ye o va en o me ta una familia in ona longo no la ile le tanga lo nga vanga mo mua a fa pe e ye se tino mali a sa ulu fo ma ya le family doctor fa pe mai ye o ko inga e po le tina fo po waila ma e yai ia o fuala au le o ke malia e saini le fa mauninga na ma maula soifua po o maliu o non mafu angalia o maule nga marga lue nga leo leo ai au atu lum tanga lue nga leo leo ai sa urufo le fo mai fa pia mai e sa onga ma ilko inga ai po wato ole masina lua masina ma kouke leo kwe feilo ai o ke musula e saini nge ke ue ise vaenga o inala lalo le tula fono una pulia lola ile mtanga luenga lelo tino mali uyo ila toko mali longo lo mtanga luenga le famasino ulo uva ye tino corona o ingala lalo le tula fono pulia lo le corona mafayu el fayu faisi ta utonga fa apitoa e yeile taimi mea ute fautua ile tino ave la toto alusanga toto ele mana e faisi te afi ta utonga fa apitoa pe afe ye inisio vaenga mamafuanga peita yani o le faiunga na vaia e au mai mai le famasino lea po le corona lea pe faia iwe pe faia pe le faia o la ufautuanga lea tunu ule te lo temi e au ngā le tautonga tātou te loa mai e se afuilea se famanianga mai i le corona mafo mai i mafuanga nā lai o le mamaru saifua o reto te leia la o alo mafanau o lo afia i le vaenga lea o le au mai fai mai se ngā mai ngā pau o ina maliunga pa u ai avaku isu isu nga mafai e tau tonga mai loa te lei o manu anga e fōli na mai sa whao ni mai se tasa ai li pa u o na mafua anga le na le a le o na to te le la tau e mōli e le wha msinunga pe a umona fai e tau tonga ni e ese la le tau o le vai nga lea e le tato tunu i a maana malama le lei ai i le wha so longo nga lunga mtanga lunga leo leo mo i la tau a amiele tu apo ma mafuru la tosefu
0: malo malo fafta itele fa na tu le tu u le va nga fo ile le ina ia tatu mal mlambai o tatu tu fa la villa ba
1: ni le
0: ile nga le wenga le le o pa o le temi e fa ti noi a o ta ye pe la nga le wenga le le le o te va ba ye tu nei mal popole ile a file na e sa saul te mi le nei fa ten malo te i te
1: la Sheraton Hilton be o le double tree bola lingo i Hilton ya Albert Street o o le fa tu anga le tu ya lo file no fa le va nga mo mua ya mana tu o no fa nga ni mo lunga e te lele avano e ono a fia inisi le ngaka i ki waka
0: pa
1: ui poa ioi pa uifo lua o le a faisi po loka o le awala
0: yeah.
1: ile vahenga le lo nau
0: leo fai to tala mo i ala tala me le seta wala watu ta po e ata a le to ulu mai te
1: vimi o fea la e kumwe
0: e ti ngangana vava i atu e maago lunga te le fale ele o oi ele fanga a umare vailunga a le ka ele e da lui
1: ioi o le fau tuanga ile atenu o le fia e te tauna wai manatua o le a faisto o telo i lato tine i mu o fomai a faifo i e inisio o le tato a inga or tato tunu olo yenyo la tu aingono no foli no fangale
0: yeah
1: tan fa shota im tanga lwenga le le po le ofisha fo yole ole se fu malolo ina fa mautino olo sa ngole mu fa shoka yuka ko waino ah po sa ngole mu ila to pa fa yolo yen no fo
0: ya manisi ya wo wo fu lo ngale no po to la mena wo fu
1: ma wo manisi
0: fa wo manisi ai e yele no mbera ta wo le te fi ava tu ya le la to si si le le mu la
1: na fa ko le ka ko vinga la ku nga ka mai
0: ya na na la wa fa nga la lo ala le mu ma ya lu nga yo talo fa ya
1: ya pe la va nga le ti si si le ti e o lo wota iti ot o no winga e te le le va nga yo no a fi ya ile atu no un va nga le a pa la le fa tu nga la va ya ya lo si mai
0: ah o fa la ve la be o le wota ta ngo fi ta o le fa ta ta la me la la o mo ye la lo yo a wa le o to wo la lo se fa mo mo
1: ah ma wa ni ma di sina fa mai un fa da nga fa nga lo nga la o mo lo ta
0: a la po le o ta ta mo kwa sa mo ko ni nga pe ko nga le ni wa ya le na ai wa ye fa ta ta nga la fo nga ta wo te le ta no nga le li cha tini o ta tu te fa la ve make space wa ta si le me na tu la in mai na to te le fo tanga ta maliu ile ile ta upu le na tupu mai o ile ile mu wa yo New York e fo nga fa le lu
1: o ile
0: wa o fo tanga ta ye o ya o le te le la fa le male male kasa le a le na pa u fo ye lu ma fe o ti o la fo ta la
1: la fo ti ti va ga le a ole va yasore ni savia.
0: Yeah.
1: Wo maita winel mtanga lunga le le to tello ila to. O le tello ta to ni pot. Ile ta fa mata o vo le ye pom. On street ile so ni. O ti do tino na va u ele ne va yaso. Fa si tello va nga ye na o ye mtanga lunga le le ma fa yala to siaki. O no ila to ye na la to la foina ya email tello wa onga o isio company.
0: Ama fulsia.
1: Ya mana tuor to tello la to ni ya. Tulo wale tunu umane ngano la fanga sepe mika vale peka yeah, fafifi yeah, yeah. Le ala ufaisusu ngal mtanga ngal temine esa ilia ila tone mamuni yeah. Tula fono ole fautua ngala vaia fai e yeise imeli fape la foto setas obotato tino fwa
0: yeah.
1: Ole ole no tilo le vaia sone nei
0: pe fake page pe a threat is a threat kako,
1: sa no. Olele ole famata ole famata ole famata
0: ole famata
1: long ole mtanga luenga leo leo ina ia vave fai ai ia se fuafuanga vaenga mua mua e vili mfa mautino wa mua kule leo leo shakilea le no fuanga fa mautino leo ise pomu o vaenga ume lo titilo leo asa nufa pesole o vamas fumongu po
0: iyo iyo la pata ino kono fuanga talo fai
1: ono na winga watauna fai se fuafuanga long ole mtanga luenga leo leo o watatu tino fua ai long ole mtanga luenga leo leo ina ia fai e shusu ima matam faina ia pue va vela to lo lo fer to fa se ne a
0: ia ale si la me o la fa lo fio ngale di malu malu ole la usa un email ah pe telefoni mai fo
1: ia
0: fa me na ile po mu na ile to fa la na ile lo ia nga adu la ile e mo du la lo
1: on fa tu anga
0: ole su e me po mu
1: on fa tu anga tu wa lo le no fa o mama ai vinin tanga lo ngale lo pa walo fo tuanga ta uwa
0: mo na bala auto want to for the cake guys was that to
1: it that was it yeah
0: that was it yeah no mo de mo yo se pombu o kavare vale manga nga
1: ole eta uwa vanga le ono le uwa vet of fat to blo ye ole o ta fa mata o ye wa mai ole si vanga wa fa si to tel na to lo na to fa mata wa ila to fo yo lo fa nga ngwe ngai tonol palmeni ya ele ngata inisio ila to wo ola vai ofisa
0: yeah.
1: O ila to ni mfa ale ngaina makusi kusi o asi vainga o nisio ila to wo tusi o la forma image o le fautuanga a faia te si la fia se tasi o lo fia vainga ne lo ngontanga no ngane o leo
0: ya
1: sa ole mo lati
0: ba le la wa te fa mna tu o mai nei la me ne yo fa mata na fu et si la fia le le lo fionga le be ta pula na tu pu mai le work and income support
1: tu pu
0: o le vesi ola vesi ya fa me lo mo le ta ma lo ma o ya le wa le le na fa ta le tu la si wa lo tu sa ya sa lo mo fa na to lu o tanga tanga ya al me le fa tu ai nei tato lap ya tato mata tu ina me ne yo tau fa mata ya pe ole fake page o mai ai po le a le imeli fo le fa pe o se be ula le ai take it seriously.
1: Yeah. It's a tau on for young and when I live in Tanga Lunga Lulu. If I'm out, you know, Wakidi, Mamma, buying a pitcher, she learned a tau. Or she learning a facey shut in mail to the neighbor, yes, so on if you're Lolo Nisi or Malu for a tattoo kingy and a fight. Yeah, there's a Nisi Nisian or Poloka de Awala, buying a fapier, fell up to Tatinola Awala. Manatua, time me a fai e maliune, o long a lua for him tanga lunga leo leo. E puine la to mantua e fangetai in tanga lunga leo leo na ta offili me del camilla.
0: Yeah.
1: Aolo ye leo leo, o lo la to puina, yata, marcamia e congo le no fanga le fonwatan.
0: Yeah.
1: Kuku lole lole kako pa hule leo maifaf.
0: Yeah.
1: Faya lo siya kenta nga lwe nga lelo na. Olo na winga olo faya. Pawa lola ufautua nga lea tunu. Tu uwa vanoa peye ila tone. Awa akuli lousa o ala vea ilousa.
0: Mm-hmm.
1: Iyo nwa afiye. Tu upe pawa lola vanga te faya lo vini mtanga lwe nga lelo leo. Ono watu leo. Terefu ila otaimi.
0: Yeah. Yeah. Saongo lebo.
1: Iyo. Esa ila tunu ufa mesole. Olo polo kala wala afka ngu fideo leo faa ula wadi iya. E yele mafuanga.
0: Yeah.
1: Ona e manu manu mtanga lwe nga leo leo. Ile sa ungole muo leo tile. Fa muo muo la alwa inga.
0: Yeah.
1: Ona sa ungole muo leo leo fa inga le ale tunu. A ile kaimi ya nga. Ah. Ola e puwe mtanga lwe nga leo leo. Kako pasika, tatu cha avale. Ola mantua ola tu la fonu le ye. Ila kou yolo fa yerba inga lwe fa ipa umal fa mufo leo fa fa asu nunga la wala. Bawon tanga lunga le lu kosolo marka ko pasika le portatu tapa le mole uno masin ma fayelo ni sho modi ngam fasala nga chaun abi ila chaun
0: bai ele hat to full line now te lo fu ya ila to ya sa so ifu wa wa mali ni wa le yo la to so tanga kingi sa ye la vo fu le fa lo longo on le tu malanga ifa lu fo le fa maoli ya ma le maftang o te tonu fo i e yai ia le fufuanga leo leo ia amana ia ai ole mata i tuina ole saunga le muo tangata lau te le umala
1: nadi manatua ele ei se fasa aina pe a failia tatou te usta ia tu la fono le awala fengofi e ia ufu la wartelo nishi o malivu ie faye tatou tenu pe fia se lau kava leo e fatanga pa wadia oni isolina ia le tula fono i lungo la wana. Ma wani a vea vaenga olo tatu nao nao ia i mo ila to o marili ma vaenga ila matia ili sango le muo lau
0: tini. Ai o tangata nao tile fo ila o tatu. Ese a wala fo ila le faali ia ili faa no no.
1: Maria, tatu lika.
0: We grieve different in different ways. Afai fo ila le winga leo na itangata o faali ila to faa lo alo muri muri. Ise uso sa la to. Ma futa in name o le soli o tu la fono manga oi ma fai mo me pena so be it o lo mo le lo tanga tai e lo tal tu nga o fu tu tu fu la fu fu e tala ma fai fu el me tu po le pis ha let them be
1: pa wan al vain a tona vilim tanga
0: lo vilim tanga
1: o lo officiating ye la tu nu e le ya fa manin al vain ale lo o na officiating ye la tu nu mana tu lo ngolo penga te fai langini ni vai aso lesa ye la to le o fa pe o lo kaina en tanga lo nga le le o fa nga lo nga le far pui pui
0: yeah
1: mo le si le fio le tunu e ese ese le le o far pui pui
0: yeah
1: ese ese le le o le ye lo fa tava ese le New Zealand police
0: yeah
1: ese le corrections department ele e tutu salvanga le fatino ino nga lo nga le manatua o le lo lava ia le peo a umanisi o alo ma fana wala tinu ma tamari o la tinu ia e ia ile manu si anga fa atu la fono ma tau te fai ai nisi o vaenga tau fia ile tinu ilungo la wala a fatino ina lava ia tu la fono le tinu ma luka ina ila tau o ila tau ile far pui pui
0: ia
1: pa wale o le vaenga ile manu si anga fa atu la fono e au yolo la tau ngaruenga o ila tau le wakaloka aku e avila ile fara pui pui o le sese ngana e sese fo ilangu ma tau ninga ese fo i alfati no ino tau le ninga ma processes fo i dili o na wavili maise o maisoli se fulu far ko vainga le o luka pe se fulu tolu ya e fa malu lu le atinu le ai o ila tau ia na tau fia e le matanga lue ngā leo leo le na fai ia ia le operations fo ili lea a leo leo ma le corrections o ila tau ia e fai ngā lue ngā I te tonu fara pui pui a e leo leo leo ma sani e peo ma tau leo leo lungo tato wala ma e fa malu leo tue le atinu ma fa manini o le vainga lea a tato tala no le vainga lea o lo fa tupu tupu la ia lea fai o le tato wa tunu u Eo e a si o tatu a inga tutono falpui pui.
0: Yeah.
1: Olo o omaka mo fai e fa nga ngā ku nisi o vāenga e leo fatanga ina I tutono al falpui pui. E mai se la vale vāenga I o telefoni ma fua lau fasa ina. Fa mon mole le tatu o tunu e batu fa fatuanga. A fai ole a e alu e asi se si olo a inga. O le fatuanga. Ile tauna e anuma tamu faina I en awe whaana nani isi o vahenga I tutonu. Siaki mo, vahenga nei mo ki ngoa e whasa, wala whasa aina, awa malosi.
0: Ia, si kareki.
1: Kareki, kerefongi vahenga nai re whaatanga aina. Se ia vangana, o e tala noa mai ia I se whaatananga, mai ia ila tau, ini vahenga e te mwhaiona e aveina.
0: Ia,
1: ngai arule mawe.
0: Mani.
1: Wa ole si lea vahenga, ole kai mea ka ofi e mtanga luenga lea oi e si vahenga le I e wei e far pui pui. Ae mau oi vahenga ia. Mili ni mtanga luenga leo leo waku loka oi fai morianga. Faa saalo mo enga kwe rea si si si olo wahenga lo tonu.
0: Ya e ngata le na. Tu e faa popo e malista usaka ila wakamara helu.
1: Ya oi ngai lua. Ae misi e faa pe faa maoni ya le ngalu viso kai kera kuma laku vahenga ia.
0: Na e faa tuwe. And the loofa il to la follow my or tatu wanga lie. I lay or two if I popo, I yell.
1: Ian Malishima,
0: two olive.
1: Oh, Ila tola tono or choice. Osa?
0: No.
1: Ah, I'm off aching of her coise. I come for a control pay fat on tono my e if I make a comb me back a low wanga. Why, chill of younger. Te le yo la fian or tatu.
0: Fai na fa to no mai fo le tu e ofa pe balsoli. Ya kwa ele ro fo la fingera kula ngola kula kfang. Alu ya si ba ve se fa. Fa ko se e ba fo lo ma.
1: E ser ta wor va ngal ya. O no lo ta ofia ma muli ai le atu. Le o no tu no tatu fa pui pui ya si tatu ainga. Ma ave va inga ye ele me fa yona vein a mesela vol fa la fa saina de wa makang fa solo solo ga dunga va inga le a e ta u ala le va inga le ya cha u la va ya si aki mo mo le si va inga ele ai se ya po se pula le mtanga lu nga le o le e ta tala ile av no e oni sho ta tu ainga e asi ta tu to wa inga lo to no for people o le merga ma lu ka nga lu nga na yo for people
0: corrections
1: corrections department ele ai se va inga finger video ko le le se fa ka nga fa pa mala fa ye ai o le va inga na wa ye ai fu I va inga mo na fa ta ti tia e ne me tanga lu nga for people e te tau mona wia le tunu ina I mwhai ona whaila I o tātou a ingolo I tono tos.
0: A wha whaila pia te ual watu se si whaisa na application o yol whaife au.
1: Ere mi fōro. Ere mi fōro. Mana tu ole siri anga inga pita siri ni tau wa e o li totele o tātou tunu o lo walau mai. Ere wha pia era ku o lo whaife au po o lo leo whaingo fia I dia. Le hai ei ei la wa vahenga te tau na wha mali eina. Ma vahenga o umona wha tātiti ei leo fo I matanga
0: lunga ni mana. Process a
1: Eta ta wuna, ae wakea la kulo ne whakanga, e whare I ro, wai ke wakong e kwa moi kongwa.
0: Le lokai mo.
1: E se ta wuna vahenga la.
0: Ma mea ia reo leo, ma ave meo meo a upenga fo, e ma isi meo rape na. Oris te ngata e ngalo, a, o la yese.
1: Ia, ori whakamala la na, ia mai e mana tua. Tara fata I cha, wai a whape, se vahenga o te alu e tono le, o le wharpui pui e vai, se ta si wha tala no se vahenga. Wai iai vahenga wha apitoa, e tuu iai au pe ngare mātou te atu mai mātou. Lua, e iai lea ia whare tū la whono, man maru si anga whare tū la whono I la tōru o whenga luenga iu. E su e iu mātou tangata, su e ima vāenga umota, wha amau tinua. E leo iai ni vāenga.
0: I tala su e resi leo leo resi leo leo.
1: Iu, iu, maloka iai resi leo leo resi leo. E tā ua la, lau sita iha. Pula alfa me ko kere sa kingi ka kere lo lo fat pui pui. E le se tu nanga o le tanga te fa pe se sa kingi e ka kawanga uska ya. Ai se a mo ye vaing o le tu na fono e te tau na tato sta ia. Ya onor te mo fai te sil sa ngone mu pui pui sa ngone mu pui pui le soi fono te tu ne ya afia ono ni se vaing o lo fa se ina. Ya mo la to lo fa yeni ngalu. Ma tu fa maro. Na ngai to tele alum fa na o le tu te mani fo le tu lo fa ngalu ngai tu na far pui ah marto ese e batur fa malo ngalung al fa tu wala fon fa tinon ngalung ngamalia mal fa mal ah fa tinon ngalung ngamal fa ma oni mai mo kingo e le viso pul ah e ya ole fa no
0: ya mal se vol na me la o fion le li bandu malo ole i fa ngase no lo malo si anga malo power na e we ngalue chonuina ona e anga le anga ila ile ma pius ya ila toro tu li fasala
1: ya paulo le singo fo anga ma ko ya ke ke me po ya ka ki fi wala ke a
0: mo
1: ai mo wa la le fo tu anga i alo ma ta ma fa na wala ta tu tu no ya ba ilo songa le mu mo mo
0: Ah,
1: ah, vai mo mo lo songa le mo ye eko e fo ilo ai ngana te mi uma ngana lunga. Ye mo fati no ina ngana lunga ya ile ile fa ma un ni ma le vai nga chon fa una un kong u mar kula fo.
0: Ah,
1: ah, lo vai to te lo tatu ai nga lo tu pe fa na to no ta vale tatu ta langa fa ta. No fo nga fa tili. Ah. Ile ile ile vai nga ya. Pe ke fa mai nga ngo e ka mo ko kong ole ole fa lo lo a mai si si ah. Ele fica un cuna no come kirka vale. Ola fautu anga ile atu no u fa mole mole. Ave ni fa na u tito no fa lo lo. A fa ye kesi la fie mo musul fa na u e fa fo markaba. E si fa ngo fo fa. A fa fo te si la fie fe tang si fa na u lo le fa lo lo. Ale ai se tanga ta matua e lunga te sumal fa ta sanga fa. Ele ta want to fa na fa. A ono lo va ye mal fa no no le te minene. E to atelo ila to olo tu ulfa na u it to no tabani ai fo faka ai a o foila e le lepe afa sta mati ti ka uma kwa ti fu no no tsanga ilunga a o le tu un le ofa na u la le fo male tsanga o la to mo tu ala mo moile ka bani ai lunga mo fa mal mo e te le yo va nga yo no afiel la to tsanga le mo se fu o la no winga alu ma avel fa na u ale ai ai sta nga ta mo tu en no fo mal fa na u fa I had a king on
0: the farm. Yeah, this is better. This is Tinal now. I have two master my chin to Luifaf. I'll let you lay for the SV, two fafung. I'll over our way to me. You can take anything that's daddy's shop.
1: Yeah, Nyoi,
0: tu le le fiu,
1: le fiu, le fiu mere ya ya. Ai wa kiri ai foi. Ma le fatu putu pula I o le fati no ino nga luenga changa luenga ne e ka pu e o ko. Ah, e a polo fai, polo fai ka polo ka. Mani. Ah, e ka polo ka lo na winga ele fai un ka wa ku le ku po fai ka fai ka polo ka. Fa ko ka wo ko ke pe ko ngol pui pui
0: ya mo mo mai tu ol pasi vo le le but the drinking stops here the city bala you know my toy bye o fa to wa ya le se pasi te le vo le fonga fa lua le lo fa tu ton uma o pasi ne e tu wa vo le le fa ye le administration ma le o mo lava e process a to ya o to ya fa ye le bi le fa fio do fo ya tu ya o to ya ala fe al ko wa mi ya la o la bu fa ta wa lang fa mo le mo le
1: ka ma le mo
0: ala si mi a o tu le le tu tu fi po potso no tu mai le tal no le le ale lo ola sa o le e ya le lika pen le me tu ti
1: so se no fuanga fa itene la ba
0: ya
1: o lo fa sa ya
0: e lo ke fa ku ma ko va nga re tu pu lo ma fa fa o e ma o e ma e o kya la u ma ko
1: vi o ke polo le ko ka o le o va nga no ma cha wina no tanga lo nga le o
0: ya
1: o fa shi to te lo le atu no o lo ta ma fa ina pe le ba ma no si ya ma fa fo ina ta tu ta vale o le fa tu nga le va ina tanga lo nga le o a fa ye ke si la fia o fa shi o fa swa ba ele tita wone tang fiele ta vale a fe kasila u fango e fanu ku fa le sik ile tone tang fiele ta vale o le sile vai nga mo ila to ye ka ko le sik pingi ki fu i
0: yeah
1: ai ma ning wan le sik ngina na a ele ka ngue ko e fer wa yeah ele tita pe kasid ka ma mo mongo tu lo fa fango le tu nu
0: yeah
1: ai ma wo ele le o fe u la ku la mo singi a e ko so ya mo il ba na a o lo na winga e tita uno sta i el tato el tato tu ele su en ku pen ka nga nga le no na tu le ai
0: saule
1: mo le saule mo lo la tele ai sia tele me to tino wo fa le anga ina
0: over soifua
1: a o le soifua wo ma ma Malaysia orang ni mula tu nu mula mati ya. Ono lofer, oli skangaka. Wala vea ifur kangaka ini istau mafila bermanus. Ungur fakamala. Ah, mai leh tu epo malai. Ya, saya ini bayangan saya ifu ini siu alam fana wala tu nu u sa fengaluenga ingaluenga lelei.
0: Ya.
1: Cau wolo. Ah, kang wala bermanus.
0: Okey,
1: okey fakwa. Iya iya iya. Or lima to my title, Mtanga Lunga, Etona Malu letter.
0: Not yellow.
1: Or Upo for Kako care, bay letter no, if our two way letter no, if I have a beer. I a lack of foil, she missed. See, they lot walk on with Lilo, no, your face full fong, yet my man to us, I remember for fong a letter no. Or a nay to no. Eleva ye good not well.
0: Yeah.
1: Ah. O ai yale leo leo, ya was he seen for any chill, leo to wall on Tanga. Lea woo why now? For passing. Ave ilumul fam sinonga moria ah mawo il fasalanga
0: allo
1: ili allon tanga lunga lelo ili fatino ino la to tuti fa mautino lele e oile ole e kakawanga usta yele le tula
0: ah
1: e ta uola vanga le o wonge yeso popole ke vidiam tanga lunga lelo fa pian so de lango lelo le ah fa ya ko kisile fiesa mo o sa situ mon va ilumo tato awalan fatino ino nga lunga avelo facile
0: lo la mo bo vidi le lo
1: le di da che non le ave ya che ho fondo fa e se sta un vanga le o lo to tele tanto tu non lo va mai tele tanto ta vale fo io lo fatta un lungo lo pega te fa langi a mo mo wa fa si fa le lo fortato tu non ita vale lo lat o lo lat o fatta un atto non ai ro ca vale fa le com e fa ca u inizio tanto tu
0: Ni
1: yang lain orang kawal orang kawal ni usang kawal ni umang aku kongir kawal.
0: Aku
1: fata waktu oleh tu, orang fata wang a fai oleh cefata wina secawal mua ini luar lepas masa nihnga. Po luar lepas pengen cefai langi luar Facebook, famul mule, fai mua siak.
0: Maria lah.
1: Fah mau cinoa, elok kabel ngoi, bang mau mona walang ayel lepas bang orang tulah fono. Eo no sei sei ti ai o ema mori ai o
0: yeah.
1: Ilo tali e ina leo lo ngoi
0: yeah.
1: O lau matafa stolen goods
0: yeah.
1: O lau matafa yoi o ele ke faka o merkabane o lo si aki ina lea mo mua o ye se va engol o sei sei ti ai tabane lea mailing oi
0: o se kama lea vo le louna lista
1: no tala vai bene o faye ilunga se louna sis vai bene umang kokongir kabane pele wa manatua Olo ye inicio la tinu lo vala ma fa ka ka vale verso un sin vecu ni. Alu o mai finance ka mai ko so ka vale. Ale o so la li sa morning fa ka wele o stadia. Ah. Olo fo tuanga o la uma ta fa yo yet ta un fa. Fa mau tinu le o sia ki ma le mia.
0: Ki dio meu.
1: Io. Ma li si va in. Ie fa mau tinu le o ka nga ka le ki fa ka o mercava. O ia le o nei. Wa o li si de va in ala ko fa sero o fe mercava fa vale. Fa kau mengir kabel, evi di mereka kau mengir kabel, olah kabel ni. Pe umur fa tau mai tau ni alur kanga
2: kanga. Asa umur pepo. Iyo. Fa mau ni
1: alur manusia. Ah. Alur linga. Wo fa tau umur tau vale. Ay alur kanga kade biri langa wo. Eo na sa ur tau vale. Wo fa diri poki olo mcanga luenga lelo. Ngalei lo lau kaba. Ah. Alak mo mini dia. Le fa afe. Lua afe. Tolu afe. Olo na winga. Fai ia mai ai ala unga luenga malau su su enga fa mau tinoa lei ai. O kilia vai nga umba le tau vale.
0: Iyo.
1: Ai etele I fata wina tabali ah a faye ke le mauti no le ke la vai ke le e so sil fi sa ve mal fa funga le tinu e se fe ye ke au mo ye ile si tem fule ka kon kala ki ke ka ko far ka va e pe se fe fata u maina pe se fe fe lo fata u mai ile trade me ah pe se fe ye wa yo wa fo a inga mongia so le o ka u poi fe mal fa ka mo ka va le ah
2: ora u se fa no
1: no no vinga Este está una fire le la en un famo chino le. Momua ele o se estaba en oil, estaba le le echa. Este falta win. Chele o si estaba le ama un coi mar pelipia. Pa quen ia? I ca. Ah. O le si van a tagua, fine insurance o tatu estaba le. O lo to chele la tunu o ma fatia ile temine nei. Ile chele o temie la bebe ia la tu estaba le. I look over in Gala,
2: in
1: short. On no winger, it's a town of fire vying and a pui pui eye. Oi lava ya malo inga, my little coupe. Ah, if you know all the vying of Lily. It is so I list can a call of cabal, why ya is tanga tal loafer. In my friend of fair lack of insurance. My little lavena cabal is can a get your kiwi.
2: I let's a good insurance. Let's a third party insurance.
1: Tele yala leaf young away. Ah,
2: while this is billet, I would tell you. Mole tu te mal mata fa yo yo te ngata la vala tu yo te lu te fa la no ina foi la fa te ta vale mala u fa ta vale ile te mile au mai ile ta vale fa fu mal lo to a e ta ulan foi le insurance na pe na fi tu aso fu fa aso temporary insurance ol ta vale ona ta du lo li tu allo o e fa fa le lo insurance alanga ol ta tu botu E tu sa ya lava ngele insurance o ta vale, vale insurance o le life. Ah, e mu musu e fai, e vele o mele o ki au.
1: O le ka imiri ngei e peya le emol makare o ki. Fai lau insure. Fai lau insure o le vaenga pito sili na on the tau. O le si vaenga le
2: noti. Isi ki deo le policy le finger e ku yao.
1: Kwa kwa ifu ingo uma uma. e ia le vaenga o lo o faisi papole e o le mtanga luenga I mtanga luenga leo leo ina yu tatu wa inga malefa mautino ina le osonga le mu o tatu wa inga
2: nga dielo
1: first o telo le vaenga fono le home invasion o ila to vo ia le tatu tele noa I wo o I falu wa mbakanka de periao fa mautino le leo lo kaka kofani ma I tatu fa malama ma I fai kukoa Oh, me umana I miss a little bath, a little tap in the tattoo, I ain't a fame along the weekend. Be off with some more sitting off. Ah, I can't hear you divine and offering them from Melanga. Siaki or in your sala.
2: Yeah. Well, Bella, Wabana put oil over the ear, Lavali.
1: Get back,
2: I can't quite embo, Mother.
1: Kira kwe fa
2: po fa fiel e mor mori de ga ga fa
1: e le o se mata fa yo ye mtanga lwe nga le o le
2: le ko yo la
1: si le ko yo la sala a
2: e man
1: si aki mo mo eta to official le o le si aki lo official fam sinonga a fa ye ke si la fi o le ya isa o case I lumo fam sino si aki po a fiel a sole ko kula ya a mana tuwa E kukusa le kusi sai sai e mai ya te oe le tangata soli tu la fono le ki kuru famsino.
2: Yeah.
1: Ma le kusi sai sai e au mai ile muri mau.
2: Yeah.
1: Wole ya rwa kuru famsino.
2: Yeah.
1: A faye ke muri mau. Ona ufautuanga. Tala noa ile no yepe mfenko e kuru famsino nga ongo oele e
2: ilea. Malanga.
1: Malanga. A faye ke si la fia oele te sai sai tia ile tu la fono. Ini isira nei. Siaki o a fele si yaso le fam sino. Nge I e waku I loo ma fo fau o le vai yaso fo a ele loo ka yao. E ke waku e tau fi me ulia. E le male vale. Pe o le na fo I e ke sao I Samoa. A fele fam sino nga ele sao I. E ke sao mai Samoa.
2: Sao a loko alo mo.
1: A I sao a ya ula um.
2: Ai o le si me tau o le na e kutu o le marum lama fo I le tu. Fesili lau loo ya. Name for you, for you, Simil Stout Sang, I tell a bail variation.
1: Yeah, certainly.
2: The man night, I will malo, ea, lumal fams. No, I don't lay a judge. Ah, Tawal Malu, Eruta Malu on Tabapo on Tina. I find for a little yellow guarantee to a 40 mile
1: from Italy.
2: Mutolo ila yon leo le teimbe fe yin famsino.
1: Ita huwa vaa inga lea. Mo ila tou lo tapina pina fo e fai malanga isa mo vaa imo mua vaa inga. O niso ila tou, o sala o ta avali. O lenga maua a faa pere o ia a ongisi kangaka. A o le sau lalo le ta avali lalo luna tuafa. La tou tele o iloa. Fa kwa keke ia lakul mula vaa le. Elua feli misela upe ya feli misela ule sala lewa. Lewa o ilu mwala faa msinonga. Olona winga etaua le faya mua mua ola usia kia faa mautinoa. Nga singa li mami ingu keke alo ilu mwala ofisa leo leo.
2: Nadilo.
1: Siya kia faa mautinoa ilo isa isa iti alo usuafa. Wa afa apea kata reka. Afa apea na yeleka apea nga kia alo pula selulo lwa ya sofo. Ah, alwa tune ni mtanga luwe nga leo fa pe ilo kusa isa ili ya. E mafayone usu tayao ila, ili fa msinonga, ili tayao la stona. Kili ya lousu wafu.
2: Voluntarily a your appearance.
1: Iyo, maku umailo ni mtanga luwe nga leo leo, lesi yaso ya titula ili fa msinonga. Luwa la vahenga. E mafayone atalo sanga, wa uke alu isa amu la saru. E mafayone kolo kwi lisia, lesi masina. Fayengo fiyer vahenga leo. Na ilo lo laku e alu e mawa we. Ma imaulo pasisi. Misina umalanga.
2: Yeah.
1: Longa wino. Yeah, kako la luko efo imena. Ile fali. Yeah,
2: totally.
1: Ya, ewe efo ni neitu lai. Watu efo ifa manu yanga mo folofo ilato lelo atapena efa imalanga atu I...
2: Two daughters.
1: Yeah, two daughters.
2: Onos full fato usanga ole. Ole mae yao le tu monte.
1: Amu ia, ia sunga Erika fune le patu le la.
2: Talo fai lo usua. No vatu ya imaino e wa matua. Tele to el watu e to e minkol ma eva I le tupulanga te le voula.
1: E ko foi mai.
2: Ma ia awa foi ni e to e whaala talata tele e I o. Awa o le meale na. O e woe le suinga tele ala woe e. O le wori uma la woe. Wa o ong o wa fai ngā luenga uma. E tele to e tau shoutu yo. Ai la tunalo no fondo fo ama o eta si ala fang vole le lo lo lo se fa ka ni pula ke mio ma ye au
1: de fa mo ni ele tu fa ngam langa wa la malanga sa mo de mes fo
2: tu e mande fo
1: ah
2: fa mo ni ya em le ono
1: so ono so sa ma
2: talo
1: fa yo yo yo ya fa mo ni ele tu fa ngam malanga ye
2: ta tu e fa ma su ye mo lo la
1: sa ro e mo lo ku ye Yeah. Eta huwa le vaenga lea. Ona to tenor tato tunu. Wa lusi kupe pa sisi. Lusi de fa akau a koa leenga fai. Fo ima isa amu. Ole fa fita hau ni fone na. Ese ya. Ole le fai o si yaki. La iki em fai ngofi. Ai fa asawi ni aile tene lea. Tele ole fa fita hau li manisi o vaenga na ta fe. Ole mtanga luenga leo leo.
2: Ewa ole belda le wale yunda le toi fe wa is. Awana lo punga le vale le tu watu lo tu sfola u afa e mo miles le alert my is a con man. Ye le le con man yo quiero when even coi feel what yo.
1: Ah seman
2: pa
1: yo pi pa ke ya wa
2: and sikiara
1: ya mana tu ya ka kumu mele masangi
2: ya
1: ai ri fa wina tato por kram mor tato tinu Or kas.
2: Yeah.
1: It is how you have from one book. Or tattoo number, or kako official for letter and telephone.
2: Yeah.
1: Eteli putia, se fa la fa for say you know to put them in name.
2: Yeah.
1: Or tassi olim, one morning my winner let to look out if after initial let to know while I'm my study by a Sunday. Initial buying, I fear telenoma, feel you put in tangal ring a little. And my friend for on lie, illuma looking at a fight langer, tassi olim, my
2: lap.
1: Ia polunga for tato telefoni e le se faula fa fo se ina mai ngai o lo lo tasi tasi va tasi o valu fai po le arpisi tali er vala o le tino o la se va en ai fia mana mi e le so sani al fa ta va ai va en o tu la fono mala wa ya tau ya e mo le so stai mi la fa ma no watu la ngai ke me vidi mai o la fo se mano longa ah po la fo fa si pisi
2: ah la le me vidi so ko Eric pa tu ya
1: ne ina mala o wa di e fiera o di se me la e de fo no fina ngano di mse mango
2: ya mo la ngolo so pele ya cha ya mo ya ya tala o swanga
1: na ni de
2: ya fa mo ya tu le tua ele aso soifua ai wa ato todo ele so bombo yuni le malanga
1: kakala kidwa
2: ba longa ino le ono sul fato sanga ya mulvioni le fanga malanga Eric ai nga tele ole sinu mera fi avatu ole helpline so se fa fi tau ni tonu le ainga oval selau ono tasasi tasi tasi yono on valselau on ota stasi tasi tasi yono nuye teleo fai kwa mbiyan sapati ya mesefo ui ya lefai umol
1: ni ya famuniele tu tatu tino ufanga fai uriniva ya sefea mga lwena famuniele tu tatu mwano pasifika ula stalunga la swata yao muri tatu tino ula fai malanga ya tatu malai no fapa ya bai disa ngole mu ngole lo tele au fo ni tang fiela ba manos poni si fo yo vai nga fo fako bes ai ya mo cha to tunu se weekend fi fia manuia sa ngole mu ma fi le mu le lo fo le tu a ma ngole fo le ona cha to tu fi le el verso fo so fo mu manu
2: so fo mu manuia ya le da ta bu lunga tu ya le fa po po ngole dei por kalambe oi ma le tu la fo no ya ma le fio ngale li malu le malo Sergeant Tumaruvao Siki Asiu Te O Matavuk Yoi Yam Nuiya Tele Yo Faiwa Tato Feiloa Ile Vaya Safou Taitai Atu El Soifua Tato Wol Malolonga Foy Mai Fa Wau Lenganga Ifo Faiwa Malay Ato Savea Tile Neyas Faraile

Fast full minute muriburi ole tato por kalamio la ngai fo faiva I le dei fo yas forile wata walunga yai faiva Samoa tu tolo fo I tute mangal wenga sa fe ngai yai le dei va yas wa toa o mori atu le nganga fa aftai yo to faiva manaya ya o ho fe lava wata tofi yai le tangata malana ya malole on sai malo fo ile fa totoa ele fatu tenga auto tute ma sani ai o faiva nga te fale o faiva fo io le vatete ya a o faiva fo io le tua va o bale tua civi io tato tanga tai Samoa le io tu nu ia wala usu mala se u Samoa e ofisa o fale fainga wenga tanga wenga le malo tanga wenga pisinisi tu maoti Ya I have to follow up for Baloba Faftai. Initio tato Ainga Samoa. Yo. Totelio tato Ainga Samoa. Faye lava la to watinae. Ofale Ainga. Ofale Sui. Ofale Fatawai meta Liba. Ya maisi lava o danga lo fatino. I must say lava. Ele fofonga tau mafalet. But well if a balo initio Ainga Piole, Ainga Lolo to and Sans. Levao polo mo levao polo mo ilato uma leto fa ya mtafa sani ya mtafa ya awatate mafuta mama sani uma ilendeifo ya ingali ya malelato fo ya udanga eleto ito fa mtala ya Samoa ya vatalo fatu fo ileto fa ya lapa matamua leto o malefletu ya evelina malelato fo ya ufa ingali wenga totele O loo ngā sesea le tele o tau mawhaile Evelina's Polynesian Food. Le tui sa Mau Convention Center Bakery Barbecue and Takeaway. Le fionga I le tolomea le whaletua masanga. Ia, po le fionga fo I a Samoa. Ia, e mwese fo I le whaletua. Ia, Liz, ia male au whainga luenga atoa le te maitai. O Mona, ia wha pia fo I le uso ia ni fae ma auto umalama. A malo ya le nga lue, malo fo I le tau atai. Ya mouto faiwa. Ona, o boi leo, o le fatalo fo I le tina matua. Ele tina ya temukisa, male tama ya faitutoa. Ina ele pito nu o Tara I Clover Park, ya fa pia fo I le fanau, leuso ya Wenzel, ya fa pia fo I le tamaitai. O Debbie, ia fa pia fo'i le atali I a Johnny fa mwe moe. Ia lo manu ia fo'i le ia fiafi ma le fa fonga ta po I bai. I le au nanga ma le tautua a le si u fonga o Samoa. Ia mese le por kalambe le nganga I fo faiva ma le ia tau o savea. I le dei fo'i aso fa braile. Fa aftai I tuai I le tato major sponsor. Le fone ma I o le Pacific Specialist Healthcare. A tasi ifiti it tonu o nandi le falemai mo kanisa veo ngase ngase o tonga fitinga o le cancer patients oncologist ya malisi falemai suva fabito lava mo tonga mo tonga fitinga o le ngase ngase o le fatu o le atu le fabalo le purenga maise le suma le lifo ma I parvish kumam Apea fo'i le fionga ya atoa mafua I upolu tai akui ya male tua fine. Christine finau lei atawa. Nisi I o tamafana.

Luas fuma fa minute, ua te aili tu la eono.

Manao mia lava foile fai fai le mua lo usale ngata foile ole mata alia lungo la wala ya wa ya faa lava lava tutupu le ngata foile ya ya I faa le tonu foi tatou au mai afe am ngalwenga ole nei foi vayaso fai fai le mua lo usale wa aile saun sawa faa tapu la aina le ise tatou faa lava lava tutupu maina o nai ya ngalwenga wa wana lo faa ngasolo inisio vanga le tatou tenuma nisio lungo mangala fai fai le mua lo usale ne vanga le fiafi ya le ngata foile tatou moli va aia tatou moli Ya ola telefoni awangi e apa ilau telefoni iyo kango pea oe avela uka vale a video kwa vanga nale awa kango ilau telefoni se e o lele ilau fale ya ya matu langa ola V8 ale yo au kafa se kiri ngale yang hai mea ya vaini te wa mawa oe anko ya on mawa foile o se sala ole nefo vanga nale fiafi reporti namo tato medungo na wala Yeah, my little to traffic reporting and they foot wang on a fiafi by Fede Mulo Sa. Fede Mulo, yeah, low Sa, Fatalo Fatu show, so yeah, Ricky Marabanga, Lema Futa.

e kio fo ina tamali yolo yai tele upu tele fa matalanga ya mo ilato ya umange ila ya maseka kume ofa ya yai online la venga duwe ilato we fa pena ona tauma faya la yungi la kapio le tanto tino mose le leia o kako ngale pakia pakaka yo pa wanga ya ila ya seka kunga duwe nga ofa ya kuya ngot kako kapai ya le lei Ya matoe solonga le lei le yungi la kapia le tatu tunu tala na mo le tatu tunu le nei foi yaso frailia mo le tawa lunga le nei yaso se ia le tunu lai valu ole tae au lasunga fuol vaso asau mawe sesho na fapupongo tatu tala mai samo Se mo le tatu proclame se va inga le tatu talo le tau le ngata fulo le ngata ifalo le tatu tunu ripotia malo fisa va itau yukilani fa nga solo iei fufuanga mo tatu ile so fa maru malu tulanga le tau mo tatu ile so mai la vale tae opi tae yane salangi le lei le tano le tau mo tatu ile so palasi mai lona malu mo tatu le neia fiafi se furu male fan tigri ya male se furu male valu lona mafun fana peone yei tatu le aso a tae au la yei foi nei au au le aso a tae au fa nga solo atu foi ina to fa tau tau pi tae ma tele lava foi na langi le lei le tulanga mo tatu le aso a tae au tu mau lona malu ile se furu male fan tigri peone yei Aso sa ila tuwe anga ili sauni nga lotu ma ila tuwe oi ili fai ngaruwega ma ila tuwe mamoe pea langi li leili tau mo tatu ili aso sa palasi lona marulu ili se fulu maleono ti keripe ona yei lusu mwartasi lona mafanfana langi leila tau mo tatu vanga na ile vanvea opori tayao ole yei na puawa laiti ole fie li talo tau mo tatu ili fai ungo le neva yaso sa uni sa ufenga mlanga mo tatu tunu o samo palasi li timunga mo samo e telo taimi Ya, ai lai titi lama fokisi na teimi fapena na langi leil tano le tango le tanto tino o Samoa. Luas furmariva tikirui lona vevela luas furmarilima lona mawanalo pione kilu alae kakawanga faya make up e adua. Walae mo ia o lai vevela aile vevela kele kasi me o lai faima palasi tiki mwe mawesi nga malu. Ia e kaupoa ilau pau kwa ilesi kemi pa e anga isamo. Tala lana le tango le tanto isamo. Ya ola vevela luas furmariva tikirui lona vevela fatulanga ina luas furmariba lona mawanalo pione yae. Fanga solo mai tato le ngati falo le tato tinu awungi kwa rusi se fango kwa ifolo angi se ava ava ya ava irka kufari efa tawe sina wia awase tau mafutanga mo tato au kilani sifuru fitu minute ta sifuru lutayao suwa ngati fale mo malie ile tolu minute ta sifuru ile poa na nei fanga solo mai ngati fale one hanga luo sifuma le tasi minute ta li tule tasi ile vaveao suwa ngati fale mo malie tuleono minute ta le tasi ile awuli analila O manto ni manu kau he to fa mwina valu minute te ati forma lua ile po an po na suan ngati fane mau mani atu le fitu minute ele tu le tasi la wuni ya male no fanga fa se enga ilonga koe fa se engi si wako kere nga leilo roa matafi fema male le motuai ile no fanga por pito nu amuri vai pinchi le fa ilo mai se furu fa minute te ati forma lua le valuangan po an anei an po na suan mani ngati fane to e mau mani atu le po an anei ile se furu minute tani tu le tasi ya pe ona yele tanto nga tei fale kalena fa nga fa iwa fa ilo mai ole so lang ile tao lang ile lei fa nga so no atu le aso sa so nga fuo mana so luor me aso aso beautiful pan apple e tu lang ole tanto ka le kele le ya so se ngo fo anga ma so se nga kai fale le fa me si va nga le kele le ya kele le ya kele ya fingoka ya ya ile osta ya ile paua ya ile maso Ya ia ile lodi ia ile funga funga o le sea o le limu ma mea umanga alae mau asionga lave faisi marulu awa kea rue nge ikewa elaku emale moe ele esi ngau austai mawai ya ae file murele le fane fie kau sami sau austai po sau maso ma ile fane hii efso swani tele mo tatou o le tulanga na ele ngati fane o le tatou tunu markale na rufai ngafaiwa ya mase va inga le tano le tau mo tatou rufai ingo le neva yansa ripatia mai ele ofisa va aitau yaukilani

Eo fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona lea sao ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu.

0: Ya la salo mo le au fenga luenga le tua I nei. Nei atu nu ta tua I ai.
1: Oh, wonderful.
0: Salo mo le au fenga luenga pa ia le tua o loo. Sala ina lona fila ngalo I tua I fale nei ke rompe. Aleluia. Ia o tō mua I sa ili lo ma lo ma la uami o tō. Ona faa popo ina tua I leo ia mea uma I atu o tō. Faa manuia I. Faife au, o loo tala ia li finangalo I lungo o pule laa, aleluia, yeah. La unga ina lana upu, ia o tou o le atu, ona fua ina mai ai lea I atu o tou, ia o tou tutu I atu, ona tou ina ai lea I atu o tou, faa manu ia fua I lea li pule o le leti o Samoa, pasta lui poni fasio, ma pasta ane, mo li tala ina o loo finangalo, so seitu o le neila lo langi, faa manu ia I le kale sia, ino fua atofi, faa manu ia I pisinisi, faa manu ia ile ainga ia famanuia fo ile le au fainga luenga le leti o Samoa famanuia ile li fasala lau sausi fanua seu seu mole por kalame ile nei afiafi ia famanuia fo ile sua famanu malo Yesu Kristo amene mamene
1: ah, ia
2: amene oh glory to God hallelujah yeah lele fai mai Ele to if I yell lama malama lama ile au. Amen. Alleluia. Yoi. Mala ia. Ele to if I yell leao malama lama ile au. Ele fa malama lama fo ia te oile masina ile po. Te longa la oile ke miele au nga ile malama lama le sau le au malama lama le sau po awa o Yesu o le tua o lo malama lama. Amen. Fai mai, e fai alea lii mou malamalama, ala alea.
1: Yeah.
2: E fai alea lii mou malamalama, e faa babau.
1: Mm.
2: O malamalama umai e mabae.
1: Yeah.
2: Ale malamalama le manga ole atu e malamalama e kako. E faa babau.
0: Amen.
2: Amen.
1: Mm.
2: O sana, fai mai, e fai fo I loo atua, mou, Matango fie.
0: Amen.
2: Pole ala bale ko nga makango fie le ya ile lalo lang sidi ale makango fie yo ba.
0: Sana.
2: Mm. Ale fai mai. E fai ale li I mo mala mala ma e fa ba ba e fai fo I lo tua mo matango fie.
0: Amen.
2: Sidi ale makango fie yo ba pole ala ko fie au le mo ko fie ai. Hallelujah. Mm. A ka ko wa ile tua e ke makango fie.
0: Amen.
2: Pai mai, ele to e ngoto o lau la. Wow. Mm. Mm. Kwa I e fa susulu ha o ele atua. Mm. E engi mea mangu ko ngoko mea fai ele atua mo e. Mo a mo I tato uma. Yeah. Aleluia, pai mai, ele to e ngoto o lau la.
0: Amen.
2: Ele to e mavae atu foi lau masina.
0: Asana.
2: Woo. Praise Amen. God. Awa e fai le li I mau malama lama e faa babau. Mm. E fukwe ka umai li malama lama.
0: Amen.
2: Mm.
1: Yeah.
2: Aleluia. Mm. Amen. Yeah. Mm. E faa babau. Fai mai e uma fo I aso olo faa noa noa. Mm. Awa aka kuwongele ola e faa babau. Ile isi se koe faa ngoa ngoa.
0: Amen.
2: Ma mea fia fia ma mea manguia.
0: Amen.
2: Melna e awa I ona tatu ana ana ile atua. Fai mai olo unu ufo I ami o tonu ilato umalaba. E fai mo la tole nu e faa babau.
0: Sana.
2: Ma mea faa babau lava.
0: Amen.
2: Fai mai, ole ta tupu, o lau faa toanga, ole nga luenga alima na fai mo uvi inga.
0: Amen.
2: O oe maau, o nga luenga le tua, e yai lona fina ngalo mawalunga o loo yai. O oe maau, e fai mo nga vi inga.
0: Amen.
2: O ka koko ke pese inga nga vi inga.
0: Amen.
2: Hallelujah. Laise mema na o ele atu e ia tato. Na o lona vi ima.
0: Amen.
2: Ili soa fo Isu.
0: Amen.
1: Le ia ile taimi ya sao?
2: Yeah.
1: One, two more. Okay.
2: Oh, hallelujah.
1: Ole nei taimi e manatua. Ah, e manatua lava na I tangata fu inai. Ua a fu I mo. A fai mai fa pia lato ua ngalo lato. Ula ata utangata ngasanga.
2: Ah.
1: You know, e vive si ama pisi isi alae no fo no
2: fo no fo
1: pole ma pole na fo le upa
2: e skanka wale anxiety
1: nga and that's why I want to read yeah sanga keep going
2: yeah.
1: So ani ma ya sanga

0: se la auto luiva. Tato, ile time ile nei, le la amata tu le mena. O social media wa mata utia. Wa mata utia lava social media. Awa tato fa na wa tofu ma telefoni. Ma tato te ilo le lava. E te le lava le afaina. Ai, wa loto malo losi fo ita maiti. Ile si wafa o kerito.
1: Wa
0: loto malo losi fo ipe afa yatu yai. Ai le fa apio lea umai. Ele fa piole a ote tai uma tu tu wa tu ko ye ye lo fo ile sitai le ala fo tau you all you are young people
1: yes.
0: Anyone all you young people that are on social media and sometimes e ngalo ya auto or you don't know that social media too much social media is not very good.
2: Amen.
0: So I'm going to read you fa pia oi ole au le le mai ole o me ala fa ile social media te au le le ya fo yes you already pretty.
1: Okay.
0: Your mom and dad brought you into this world pretty and handsome. But I want to read Psalm 139. But we pray for our children, our young people.
1: Amen.
0: Because they are stuck. Some of them are really stuck there.
1: Amen.
0: Because
1: yes.
0: The phone is, you know, they see all these different colors. But in the name of Jesus, ole a few ngā lea lea tu, fai mai, le ililo lo tino ya te, le ililo ya te au lo tino. Le o e fai a ole, ole o ngā tu tonu a.
1: Amen.
0: Tamai le langi. Mate uti ta talo ilau pui puinga tamai, le su wafa o ke rito. Pa yatu pa yane ya utangia le leo matua ya utangia le leo auntie ma uncle po waila no fo ai po po grandparents fo ta mama to te ele ti apolo le sawe ola na lava nga venga sawe nga oi nga oi la to fia fia fale nga nga oi la to fia fia yo tapo inga nga oi la to fia fia yo sita I matua nga oi me uma ya male na unau ya le ya onga a e sa ola vale le ti apolo nga oi ya a o ke viso na sa ina ya sa o ma ya ta ne ya uma ta mama ta talo e fe so ani le I matua male racing out my team nei time fa nga ta I sua fa ke viso ta ma ma tu ti ta talo atu lo fangia fa na wa sa mo e ila ve time lai nanu mai matua ala e tope atu le nanu le fa na ta ma ia I lo ale atu ai ia I lo le va ia I lo le ala awali tiro tiro I me o lo fa ia isi ta mai ti a ia fa alongo le time o ai I le malu ma matua time o lato rotu o fiafi time o lai ta talo mai le tinama le ta ma le atua ia langona o upu na le atua e tu ui vai e tu ui luma e fa amala malamai o lato wala I nei time I fa ingata ta ma o le matu te talo o matu o grandparents I le su wafa o ke riso amen e ma amen we have one more prayer that's what I have
1: okay
0: yeah, one more prayer fa o mai ta te ulai fa mai sa
1: okay
3: ta fi te talo la mo sa nga sa ia tunu ia fa me o fa sa ula so fa na o le ni me ai ai vi ele so ile isaia le fa sa se fa su mai fitu o e o tinga ai na mai ma ti vo lo la so sa ile se vai a o le ai o ma su tu o la so lo lo fa vel fe inu o ha o le li o tsali asu ia se ila so o o le su o israel o se le tu la fo ina o so le su a fa man ma lo yesu keriso ma so fa longo longo tama ia su no ele o ma su a su no ne o a su no ma ma o ma so fa longo ile tala wa le ai ni me ai tama o lo tau sa ili ni me ai wa fa tau la so fa na e fia ma wa ni tupe fa ye ia la so me ai tama ma tu su ina tu e fa tala ilo upu ne ia fia fi pa ia tu pa I fo aleluia wa au fa ma lo lo ia se la so fo ia tu ia se la so ni me o lo fi ma na o mia o la fa na tama fa I lo ia se la so ele pu pu lo au le sua fa Yesu Kristo e tu ina tu ai upu le ya fefe o lau upu ya ele mana o lau upu ya ele fama lo longa awa e te fefe awa o te yate oe awa e te fete pate pai awa o hau o lau tua o te fama lo sia oe moni o te sosoani yate oe e moni o te tau fia oe lo ulima tau mtau e yae le amyo ton o lau upu lo yae le mana o lau upu lo yae ya le fama nuyanga peyo na efete lai e manuia le me awina atu ya ilau upu ele toi fuifua mai a e manuia le me te fina ngalo yae suafa Yesu amen ma amen
0: Sei faya tu asia utala lea sau kafutai. Na itangata ia walevai le ito evala au mai o oli. Oli afa yo e fa fonga mai voices yo do oli po mai o yo lo avati ye yo mate wo lofa ye mama to talo sanga ye ye le manui o le atua ya ila to o fe alu fani o le tina o fe alu fani e masani no bala au mai o le au malili o isi ma o to uma o lo mate masani wo tele to bala au mai ne ti wo to fa pe ye ye ta talo e fa pito lava e mate o lava ia i sai ni mate o ti ta talo ai e ta o ai o to ya o le nei po le o ta uatu ele ngalo o to ye ye le atua fa malosi fa tu lai ya ngale le le atua ya ti o to iso se no fuanga o lo o tou iai. Ai mai se nai tangata mātutua ele nei afi afi. O e uma o lo i tutonu o maota o tangata mātutua po o maota ngase ngase. Asi e si atu tamba pa i atu. Pa i ane pa i ifo wa au i ate i lātou. U mia i lātou i loa lofa. Au afionga i o lātou loto mamanatu. Ye fai lea i ti wai i lātou. I taimi u fai ngatao leo langa nei. Ma ti ngā i nisi wafau ke riso. Amen, amen.
2: Hallelujah. Praise God.
0: Yeah. Yeah, my Lord, somewhere. You're in that one. You're here, too.
3: Amen.
0: High five. Like to tell my high five. My Lord, I'm going to tell you my name. You're not going to tell you for even a two party.
2: Amen.
0: I'm going to tell you my Lord, you're going to tell you my Lord, you're going to tell you my Lord, you're going to tell you my Lord, you're going to tell you my Lord, you're going to tell you my Lord,
3: you're
0: going to tell you my Lord, you're going to tell you my Lord, you're going to tell you my Lord, you're going to tell you my
2: Lord, you're going to tell you
0: Tu ah, ini tu le tayar itu fialu, efah pena lah, ia efah fitai, efah malu. Anyway, ia malu lah, faya uco, efah lalu lalu atu. Nih cik buat matu beliau cici lihat tu lo, ia almatu ngangang lah, faya malu nau nau. Ia manusia cile uco salom memicu mule ne.
2: Otar sanga se Yuli puletiu atoa. I love you all in the name of Jesus.
3: Mata iwa tulo tole au misipati.
0: Soifua ia.
2: Soifua. Soifua. Soifua.

Nai pespesenga palenganga mo tanto le nei fuvanga la tia fita wolunga toile tau tua nai tina. E peo nei ele tanto por kalame o le tatalo mo oe po le brave for you o le na por kalame mfaio na e faafonga iai. E lungo le tau tua le radio Samoa sulima iwa tolu amo. A wan lava foi ia mana onga le ngata foi lea. O ila tolo faapenano faata o tolia ia pulu o tofanga. A meise foi ia o tutonu. So se mota ngase ngase. Ea peo na maua me ele tanto por kalame. O le tatalo mo oe ina ia. Iai le fa malo longa le tua. Ia mamowa se fa silinga manosi mo oeala lea. I ngase ngase pe o na tatu. Ua ese nei vai teimi wa tatu iai le tele. O le fa mai pe o na afia ele lalolangi. Ma afia i tatu. Lono winga lea leise tatu alo fanga lango tatu. E tele mea tatu te feoa iai. Le ngata fo ili na wa tele ia. Itu ai ngā tunu uo tātou, mā futa whātasi to tono le neia tunu. Ua, tele fo'i le tau mawha ma le mea ai ese ese, ia o whape nā ona tātou whaonga aina le neivai teimi. Ia, le ngata fo'i le nā, wa kele kele fo'i mo mo le fō mai pe o ngai ei kāko, saulea malanga vai, saulea malanga vai, saulea malanga vai, ko kiki kako vā ai aku o whāsingo mai se vai la awa se si e a. O le tūlanga ala le na wa mafuai ona tātou maua ngase ngase o le tino. Wa sa o ele kene se mua mua wa so onga ngumi le lalo langi. O tūlanga ala le na pe ona iai tātou. I le tele o le fa mai o le tele o le ngase ngase wa afia i tātou ai. Loa lava fo yo na itanga look after. Ia lo tino ma lo soi fua malolo ino le tūlanga le na. Ole a fa pena ona a maua ya ma umbi se teimi e tātou te a soifua maolai pe ono uta ua le te lo le vaile wa sau le teimi le nei a outele fa ale au ngā ina you know we ya ilava niso ila atou we e au ngā iye le vai ya ifo niso ila atou fa pena ona te le le tupe alu wai aile ese au ngā mai ole mainle nao menge yo vaile ke kau ke va vaie ilungo social media fua la au mar kelo le mea pa wanga le mele manga o mior kupe a au se upu ilo ma lo lo so i fua ma lo lo ina ole tali va ai lo fo mai e yenge so la ko e ma waile fa sininga ma lo si mai vaine ya ai le umi e yei fo ni so ila towa manui ai pe a fa pe fa maoni ona tanto fitango fi ai ai a fa pe wa fia se la wa kupe a lua ye le se suinga mo fa tu ina e a wa te fa ta wa na vai a wa te te fa ta wa nga fu ala au o wa ki koe fa ka wa ngisi ya me e se me le fa tu nunga le fo mai o le fo mai o le fo mai nga onga maybe lima ile ongo kausanga ya onga i fa fo mai kanga ka vem fo mai ka kalanga malama lama lele ya tatu silinga tali seu ole tatu por kalame lene ya fia fio le tatalo mo oef so swani mo le tatu so ifua mano loina fafta ina itina ya mo le fantasi me le tatu por kalame le ngata foide ole fa tautai ole tatu por kalame ya ile aso mo le aso pe one yeiva yaso tatasi lona aso Friday ya ma le tautua pe one yai ya tina ya salome mito moe le ngata foide tina ya talo sanga se yuli pulitiu atoa ya ma tuloto mata iva misi pati pe ona ye le tanto por clame ile nei fo ya fia fiolo na su fraile ya anga lele tua ma pui pui mala via ina itina le to tell you want to more to malawa ma wa fo ina imano longo le po ya wa fu fanga ma fe au le aso ata ya wa o manatu ole ato bulunga tua ima le tanto por clame fa tai nei wo ma nei pa anga meso le tanto atunu uro mau mali tanto por klame le lele tu malo longo le ya fiafi le fo ile tu i fo fanga o mor fa ngora ne vai aso ya misel so ni nga lo tu le aso sa tanto tu fe lo ye le ile aso ngofua ile lo fa mala nga le yo le tu fa manga lo se fa matalanga wole tau te mali te wine fa le fa lo le tu fa manga lo mali tu o na flight tanto na ngofua ile lo fa mala nga le yo le tu fa so i fuia.

tapu mai fia to ma ma fia to no to tapu we ko ma ha ma tapu tapu ko ta ki lot ko to ape ta tapu mo mo to to ape mo me mai ki hui ari to ma a te wa ni ko to ni ta na ta te o ko tu a ta mo ko fa ngamarin ki pa ho ko te to ko la ma ki ko to ni.

0: Ele lei com uma proprietária, uma autoclória, e compõe o povo com uma valsia. E a aula ao Tauhi, e a morro ao Ocamai. A lá o Manuia e compõe em Mawa Hoa Kepeme, Malolo, Poco, Mariwatu, Mapramodi, Coyapio na Pé, o que calma, Mamea Potoa. E mal tocou e foi uma turra que na mulher que o Mamuto, o Tocamea que é a sua. Mauno mai pumpongi ni ke pai ho mau padong ye to tonu ko lo tu ma pa pita ya ki ho apio mau ilo pa pa u kai ha to tu a ke wa ke ya apio na ko te ta ro pe mei boa te pe he ai te ai apio na ne ho a ho tau ka ka pa pa u ka ku ke o pe ki ho mau pa hinga o to ku mai ho mea o ka ko lau ma ri ma do ni ki pe o ni ma ka ru ni ro to man ye la ba mea ku pai ho a lo ko ka la si Ya nei ko mai te pekia kai rawa. Ke tala pai ngā maari ai. Ke te mau tolu i e mau tui. Ke mau wau atua i ki o afio. Te hongo e mau aru mo poki. Pa e mau tae te unga ke hangai pa ki o afio. Ka kua pakahoko e kalaisi no mau pakalerei. Ke mau wai e tanga maari e kua mau tolu. Ke mau patau kua kola atu ki o afio. Ko mau doni pia moe hawa hawa. Mau nunu mai pongpongi ki o atua e pāpetai. Mahalo mau ilo ke e mau wai wai e hala pono ngā tau pita i te o pau ke mau a tenga mari o e mau i o te parata e a pio na hotalongi te mau a o to ki ai ki pai e ki ai e nolo tu e mau ilo i o pika i hato e ta te mau a no ki ai ka ko e a pio na toko tāpe mau pa mālo atu e mea kutope e ko mau pausia e mau i e sino a kamai te amu e lau mari a yo mau Loto-loto ngā te pongpongin, mau apu hape. Ni mai te tū o kumau iai, o toka maari e te aipu ngā tonua ki pati tau pi ki he. Tā o ka mapua tuku ngā tā hoko e ho a pio. Tā maari a ho eki, me lei pe he tau taki o tonua, o kumaro pe mo hao. Ai, ai pāmi, koi mau mo ito koi tui tui, o mau apu hake i a apu ni mau apu hao e a pio. Nā sneo ngō kai malama ke mau tau hia, ai hoko mai ai mate ki a mau pahina. A koe hala ia ko pahu mau ki mau tō. Mau ki tai o ku pete o mi a mo ui ki a mau pahina. Mau ka hoi ni mau ki tai ia a pampuni. Ki a opata e ni ti mana ko e a pion. Ko mau ki ina si a ni mo ui. E ko loa mai tāpua ki a ko mau tō. Mau lau mano ia mo ki a si a ni. E ngai a rei kotoa ki ko ke tono ko a ki a mo ui. Mawa tō ki whanga mārio ke ina sia ia i te otonga o Aotearoa ki hoko e sea nga au ko ni te mau kei te kawati ni ka reina. Te ra langa i te rewa moi ke kakato i o Aapio. Apa mawa te ke Aapio na ino kei tō raka. I te leikio i te hoko e sea nga au ko ni te mau kei te kawati ai te mau kai ma. Oi kai te ra nga tape i Aotearoa kai au ko ki te tape toake o e kolope. Mau nonu mai pampungi ni kei kamata anga e toka ma pampungi ni kwa tō mehe mau i tua ngā hotoko ni i tō mai a tāpua ke pā māma kō hola ki mau ato a kamai ke mai lau maari tuki a te hoko tua mata i koloa nā ki mau tōhu i kamata anga o e pampung pampu e mau kuki e tu mau kau ku tope e nā wea mai pampungi mau kau mata ha i le tio ke koe Facebooka i pampungi tuku ke mau te kau at ke pokala mai ahoni e ke tau ka mata pe ke mai afiona ko lo tu me kore pe aki e si so ka ko alo ka ko ma pa mo wi e men ko e pokala la mata to ki pai ne ta pa to me li on ko min o to o ye pe mi to ko pu ma to o na sa mi pe lo ve sta wa o ke ve a ko ni mo no ia ka ko e pure anga o ko tu aki asinova ai ka kai kone ki monotopia. Kore ke tau matape pene ai. Tapu ki apio ai tō mahmati, oku me apio i ka tau lotolotonga. E tapu ini ki au eki, e a kukore mua ke o kawat pe tau patapatak. Kupa mata ke tau kōkama o i pongi mini. Kai tā mua ta ngamari koni ke patat kato i tau kōkama kato miri o i pongi mini. Tawangi pe o ku pongo maari e nga ni a katoa pe e nga kutu
1: Kau mau ya, kita ingin mahu ya, baik atau tidak, berapa banyak atau
0: tonu. Ai mo ui o ki tai opa pe o ki tau pihia. E mo ui o mabata mo mabai wai. Tau marawa ki tau sio ki ngai. Pai ngata a ko ni au koko ia e mamani ko ni au tau ia. Ane to ngai mea ko pai e ki tau aki o hoko ia e tau ka mo e mata te kei kei. E anga ko ia ko mo ui o ki tau ia. O ka manatu mai I he vesi ko tau panongo ki he pong pong ni. A wikai tokanga pe ki he pure anga pe koe pahe ponua. Tau kutoe lea pa koe ki tui mai toki ke te tau to a pahe kao tangata. E kohi, e ki mua pe toki malawa e hoku ake ni liu hapure anga pe koha konua. Ko pau ki ne liu e ia anga I loto o pahe nga o tangata. E ko te huia ko mai ma tau kou e pompongi ni. E ko hoko nai ai o kua koia ai eiki ki o tau ponoa. Hoko nai ai o kua koia ai eiki ki e tau mui kua koi tui tui. O kare toki ano pia ia mono e kea ko tau ngai ko hua koia o tau iai te koi ponoa o ku. E koi ponoa koia o kunau tui o tua te kunau kono o mau. Kuna kora mo mo a e o tua I ponua koia. Kawaia New Zealand, kawaia Toma. Te ikaina tate I ono pihu ia ki e ponua ka koe pihu ia pa koe tui tui te ke tau toro. I he tau moi. Ke te kau tui ki tau toro, ke kau mui mui ki tau toro, ke kau karistiani. Aku o tua pia ku eki a o tua I te tau toro ke ikai I he moi. Ke tala koia e kora kola e pongpongi ni o kumono ia. Ta kua pure anga o kua tua ki a si loma. Ai ka kai kone pil mono toki a. Ka ui ka ta kai a ku nau. Na wanga o kua mo mua. Ai o tua I e nau mo ui a ku nau o tua a ki a si loma. O maina marewa kua ka kai ko ia o ku pure ki a I a si loma. Ta kua ka kai ko ia kua toki a I a o si loma. Ko ia ko ki tau tolu ko ia ka kai e tau tui ke te ia ku lau ki tau tolu ko ngai topi e ki tau tolu o e otoa. Me te mlai toki e tau hana ki tau tolu o awe e tau parala o tuku ia ki ngai ki tau ki eke. O I kai ke awe ia ki tau otoa. Awe e tau parala ki tau tolu me te mlai ki e paanga. E a ke lahi paanga ko ia tau mau ki tau parala ki ai ko e te lava ki iau e kau ai e mau muto o nia ki tau to. I ngai mea ke eke o kono ngā patau te pito ki ngai aho koe. O tai mahino pe tai tai pau ai ai hala kono ngā koe a oi maa mani au ki tau ngai. Tai mulahe ki tau awe e tau parala tuku ki he tau ngai. Ngā awe koe a ki tau ngā awe ai. Ngai koe e ngai mea ki tau marama I ngai ngā awe ki tau ngai. E pakalaka laka o I teku koe a ki tau kakai. I hile mai tōma o I māue o tau paupatu ni ai. Lahi ai hau no paanga o kumau. Tēnā tai te hau tau ni ihi o awi tau parala ki mai. Te oko I te koe mai tau I wā o tau pakahoko I hi mōku. Tau kumi a ki nau tōru koe a te ala mau mea I nau tau mea te ala toko mea ki tau tōru he kononga. Tō te mō tau tōra lai o tau parala pe ki o tau iwi o mea koe a o tau marama. O tau poto, o tau ilo, mea koe a kuma o ko tau kuma, koe a tau palara kia. A kono mo ni e mo mea I te te alawe I taim lai. O tau kei o ngo I te ngai tūnga koe a kuku kei ne esi pe o tau mo oi. O tau kei pae pae ngata ia pe, o tau kei hela ia pe a holo o tau mo unga, e tau mo oi ka mai tūnga pakalau maari e o ki tau iai. Kui sāne I tōu ngopo mātoru, kune tōmana tū mai te tau tōru. Koe tie mārie te koe nōma te koe merino koe ia o ku mo oi pe te tonu ke tau mau o ku mau pe ia pe me he tau luwa ka tato e tau maui ki he otua. Tau tukuange ka tato ki tau tōru ki he otua. Tau kuaki ka tato ki tau tōru ki he otua. I ngai taimi koe ia o e paimata roko mai te tau tōru. O kūkia I ki tau tōru kau kareteane, ke tehe I tau tōonga mōui, taimea I tau te pakea I tēnei ngai tēnata. kuki I tau tolu ki tau ia mo ui, au tau mo ui I he tui. O I kai ki tau ui hia, pe koi tau marawahe. O I kai tau palala ki ngai mea au tau amanaki ki ai. E koi tau mou mapua I ngai pena ta au ki kuki ka mo tau inasi ai I he kononga. Kau kuki I tau tolu ki tau.

Pele te tonga te rama tau tei mio ku tei mite ono ke hefi tu, whenga maari ko ni maki mo tōr hono ko tau pere tau kawhata. I hewi ka le te tonga o Aotearoa, whiri koe seiva ka kala mui hapopoa ki tala muno. Kai whenga maari ko ni o Aotea maki mo tōr hono ko tau pere tau kawhata. I hewi le te tonga o Aotearoa. Hewa ko ni o Aotea maki mo tōr hono ko tau pere.

Wele te otonga te roma tau tai mea wasi min te tātaha pia me he fitu, a te pia e whasi koni pia māu e taurepa. Pia mo e whakatau angi pia utoka maari e pia ngai whatungi hanu kotoa pia ko ngana ke te hei haun. Pia e whaki ki he ngāwe anga ku ke whakakongata maki ei. Pia mo e teuteu atki ngai whatungi hanu kotoa pia aho. Hiwa koni o atia pia māu ia.

Uia le te otonga a te roa, mita taimi u osimini te wa whābe me he fitu. Osimini te wa whābe me he fitu. A te be tau whasiga ni pa makmu toko tope. Tau kau whātaha i he uiga le te otonga a te roa, mō mea mai he Facebooka ka mariti o. He wakoni a te makmu toro.

Uia le teo tonga Aotea Roa ma tau taimi o ku toi pelau seko ni pe hafe ae walu. Wha inga maari koni ko tau hiwa whakasi ni atu maku motoro. Tau polo kalama ko hiwa kakala ka mai po pua ki talamunu pe kahiri pe ae whasi koni. Wha inga maari koni maku motoro tau pe ufe ui hamu whataha wha whamiri whakakolo pe whakasiasi. Ki mua e pe tau kau whataha me tau ngahi o ngongoi hoko koi ae walu. Ate pe hiwa koni maku motoro. Pa mai talamunu atu he ngahi whatangia hanu ko tau pe. Fue siya maipia miya pina.

mà rồi là mà đi hỏi thì bắt đầu câu ấy tao vô cầm sport thì cũng không đi à ok thế là hẹn gọi một mình cầm lại sport thì và khi cầm lại coi ở lô vào cả cái scap của cầm mắt tại mà thì nghe thì bắt đầu nghe coi ở để rồi tuần anh thì à ở ấy cũng mấy năm mấy sport thì nghe được coi như của mà là hệ thống thành anh ấy thì mà phải coi ở cái team ở Usulani thì đặc biệt là ở cùng mình tapi mai pokia pe me baka itali ko ya ko na rosa ya ko te kaura tien ya baka no sila ya mo baka ko ya na baka ko ya na te te te pore ya ya baka no sila ko ya ko to nga pokia ko ya ko ya a me te skap ya ita na kai poki ko to ta ko ko pito pele na ma wa he pokia te te kim ko ya a no sila ni ko ma to nga pe kai te na wa us a te la ba o pai ta no de ki to ma ko ya ka ha o koko atu e mawe ki ni waka anu sila. Tēnā i pāua i ki mawahe ki tō dānko ki nga ni māko tōlu. Ai te ahu jere kaya o i anoke skape mai ki ni mūsila. Tēnā ngā tai tēnā hakupo ki koe. I kūna ia i taha o ngahi olimpiki. Kone hikat po kia ki he waka koya o i losa i sūne ia. O i tau koya ko o si. Aia ko prahingoa i koki a pigapene ki hoko e taha o i waka waka i wako ia. Itali oku kawa tuki he pe ahu e chata koe ni o porhoko a yo kao kei mahi waka e valu koe ua pe mei tima nuslami koe ua mi tim koe a Itali koe na rosa ua mi Britania pe a mei taha me mei alin koe alinki pe mei taha koe la rosa e tausei pe a itai nga tai pet koe waka Australia me waka Amerikana e tau mui na hou mai koe a ki pe ahu ni te tina kao ki pe a lere koe a yo wikemi ai me kama kai a lia pi hoko mai ki a honi wa pongtongi te jo hoki ko hoko a lova ko ia o ia me ka skap tu no toru ba luki Napoli i Siulai ia o wa te wa ki tu ka puka mata e te re e ken ia mai ko ia me polo ko ka hoki ko mi me polo ko ni skani ko na ui hoki a Jenny Wharton ke me hoko ia ko e CEO for all ia mai ki me polo ko ia skani ko te tong ko ke ni ai tong ka tai ni ai ya chain ka ka sen ke ka na kai ka ko si yo mo to a ko ki ko che ni wai ni nai a we sign ko ki a ni pa tong ya si yo i ku se ma ya o ta o si e ka we ni ba na ni e pa tong ni ai ko ko ki a ai si yo ko o ki ko mi po ko ya a bu sta ni ko che na u te ma ko ye so ka ki te o ko ki tin ko ya o ko ni si ke ka ho ko final ko ya i he marae koe o soka, he ahu i Australia, he nao kawa kia, he tini koe a Wellington, a Wellington Phoenix, koe wainga koe ni, ke te pakao koe a te komi, the Australian, i te ahonia, te au kai a hefara historia, hoki koe a awa tini koe a Auckland FC, ki he whainolo koe a te au hini, he rena tai ka ku omi, te ahu koe Australia, ko hau koe whainolo i a i New Zealand, i a i a ki. Te ahu kai ko hau ngongo te ien ki Australia, ka ku ongo koe te ia po ti a ki New Zealand, ke te ngatai, ka ko historia en ko tu kala ko ku so ka ko ya ko ko si ko ya ko na ni ni me ko si pe ka o ru na ka ke ti au hin ko ni ko na wa ku na to ki ta pe pa ko ya ti au ko ma ko ya o so ka ko ma ko ya o ko hu ko pra to ke man va te ni ko ko ma ko hu ko pa ko bi ya ko ka ho ko ko ya ke tokonia pe tenga tai ka ki oan ha pe kamari mai pa na we toko tiku ke na ma ta i e tonga re da ni ai jo ko ne pa pa ni na ko i ko ni o ko ya ta toko na ta ku ta e o wa ka ku ko to ho we ni mo u ke e ho ko ma ku ko ha wa ma sport ia ke ni to ko ka ho ko i ka to ia na ni la wa pe ha ka ni pe na ni ma e a ku ni ki ke ko ku ko ya ke ki ka ho ko ke ni ka wa ku ki mo a ke ka ho ko ku ra ku ya a mai ka te amo mensen mensen ile te ahi koia o na puhu i koia te kohai te ni pore ia reka koia IPF te kusa ui i puhu te te pakao koia hawaru koia o akosi ai a te pakao koia ki event finder stadium ia i okala ni te poke manu patei koia halanga pononga ko owen o kite iai te te neke i te inga te e marai koia ni a ole o te te kalamai hapusi do ko te unga ane katatomia koia ya itu malo lo malai ko ya un pohu ko ta ko ya kriti ko ti ni ka ka ti ni white pants
and now for you will hear about the town going and talk about Islamic, the town going over in one hour. Koyta pokai no san ma kai kai toron na pe tun kai ina de ma o kai ko ni a to ko te kai e tahan ya na na u ko na e una kesko ni ke se no wa ke ke pokha ko ko ki ya ida ko ya apong pong ni ri ya e na ma hanga i tau a taha o ko ya ni ma no a ko ta ta ha pe mo te tau ta na e ke ke la ba o pa ha o la mi ai ke ya pe ku ka ke ku ke ya ke ma na ke ve ke wa ni ko de toi Kena kini kau ya ada white friends, orang orang top ini di Malaysia di sini kita mempunyai di Iceland, di sini kau ini over A1 noah. Kau Malaysia kau ya orang Tennessee kau kata kau ya kau ni nak wajah hujan pada ni aku kau champion ya kau ya Wimbledon, kau Carlos Alcaraz, kau apa kita tanya weekend full out di mana kau ya Wimbledon tahun ni kau ya pelawa aku kau kira nama mah. Ya te kukunga koi ni, mahina mai ni te kielama vaina, ya koi te kinea manaki, ya te tala kia me kita uva ki hau koi ya maa mani, sikina, ya ko ha LKS te kai te lama kata hau kata mia, ya te ahi koi ya oru wamba koi ni te ka ote. Koi maa e koi ya oi riki, te ahi koi ya ena au eo, koi hiki e ni hono taha ua, New South Wales, we lock away the state of origin, and a poor way of the new college gate of Fana, Tonga, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, Fana, Pokiwa, the Aussie people are super happy to hear that only to be kept in Calab. The wellness are present of our inner Taupoya Kahoko Mai. Malay is super happy Pacific, Kagain Hono Tahanima, Taupe Kalai Taha. I have a Taupoya and the Athena, Taupe Crusaders, and the Chiefs and the Athena Mari Crusaders, and the Chiefs at the Taupe Tobon of the Tolua, Taumari for Vinda Kahokoya and the Athena, and I can be here for the Alanani. And I love a Filipino to say that you're now Malae, or now Malupe, or now Malae, and I'm going to let you go to the chiefs of the side, the Toruan of the Torua. Rather, like I just thought, and the Raina, because people go here and the Stafina, the Ku, the Raina, the Alamata,

0: Wea le tōtonga wā te rompe whainga maria ko ni tau krosie ki a anahila ka nangata ki ni omi hata o ngongo pe mie.
1: Palo tau mai pongpongi ni kore vemua ke hufanga I whakatapu kai tāna ki ati ki tau ngahi o ngongo. Ne tuk mai fō ki I wike ni a ngahi liu ki he whaito o koe ni o e sokape koe type 2 diabetes. Koe kau taha koe ni koe whamek, koe sino ia, sino ngā ue anu silani. O kuna wakai e ngā haifaito o ke whakangofua ke ngā ue a ke aifunua. Me tuku mai e wikeni, e wikai a ngā hiririu me makata uma ke whaito o kona o e diabetes type 2. Me tuku mai a ngā hiririu, o koe tuku kona taimini a ngā maheni ko e kāinga meho tmota siki, pia pehe fōki mo e kāinga Māori, o ku otometiki pe e nau kau ke whaito o kona ni ke nau mau e whaito o kona ni, o ka pahu o kuna mau e maha ki kona ke diabetes ka koe type 2. Me tuku mai o ngongo I wikeni o ku ririu a ngai fua whatongia a whamek pia o ku whema o ke whaiha a pōtala noa ke oa e toi laulan ke oa e toi pehe ko kina tolu koe me Māori pia moe kakai Pasifiki e kai ke toi whakangofua kina tolu ke automatic pia a nau hu ke mau e whaitoa ni kaupau ke ae makato unga ke nau siwi pia o ku nau lava ke nau kau I he mau e whaitoa koe ni. Nei pehe foki a rea a sea koen o Diabetes Foundation a Nusila ni John Baker I whaka eke eke here te o Nusila. O kui kai kene ke tui kwa ngahi o kaha uhinga le rei ke hiri riu koe ni whikau aki mo hiri riu koe mao e whaito o I he kainga Māori te moe Pasifiki I he o ku ngari ngari o ku anga koe whakotu kona pure anga o kui kai ke tui I see a koen o Diabetes Foundation o ton ke hoko a liriu koe ni. Ka ke ka inga ko ngahi liriu I apure a ngahi tai mini. O whema o ke to'o a ngahi ti o koen koe ki he fuafatongia ke whonua. A ke ka inga Māori mo Pasifiki ka si a hoko a si o koe si o whaka luku fuunga. Whaka luku fua a ma a ka inga koe toi Aotearoa ni. Kono ua, ne tuk mai foki I he mi Ek Minister Paanga, Nicola Willis, ka pehe foki ke Ek Minister koe ni. Ki he ngahi apinofu anga pule anga Chris Bishop ai liriu ai punga liriu ai ngahi fuatutu liriu ai pule anga ke hiki hake ai totongi apinofu anga aki nao tolu I he social housing pe koe kai ngā ora ai kona taufa au ikon ke state house me tuk mai ek minister I a ulua ko e pereri wafe ma waful mafitu e hiki hake aki nao tolu ognofu I he social housing pe koe ngahi apikone oi kai ngā ora aki e paanga tol taha ai ke tanga ton ta I he tau ka hau. Koe whaka fuafua koe kakai ene toko valu mano whaafi. O kuna uesia I he hiki koe ni totongi anorahi api na fuanga koe ni o e kai ngā ora. He aiko gehot mo iriu ka kina tukono kuna ulotonga ma o kone accommodation supplement. E iai mo hiki e pāngai tahanima e nao ma accommodation supplement. Kua koe toko taha kilu tupu. Oku nau kau at ki hini. Aiko ngahi liriwe a pure anga ka inga a whikau aki koe ni pia moe a pa anga koe a whonua ni mono tu whakaki e toki fuatuku mo ai a hibuike kaha u at patset a pure anga a koe ni kukamata ke haa mai a ngahi liriw a eni e hiki a e kainga ora a social housing pe koe state housing e hiki ake a paanga tō taha kamata ia I a ulako e pereri wafe maa uoful mafitu. Kono whamimui taha, ne I a hopole lulu, ne tari a e lao whakaanganga ne whakahu I he whakafofunga whare a rea kwan ko Jenny Marcroft me he New Zealand First. Koe lao whakaanganga koe ni o guia koe Definitions of Woman and Man Amendment Bill. Ai ni whakahuen I he tau ku osi kana fuafua a whakahoko hono ua ki lau I whare a rea I he weekend I he aho pule lulu e o kutari ki hoko atu ki he konga hono ua a ia koe a tuku mai ki he kāinga ki whakaha ki whana uloto ki he lau koe ni koe whie mauen ki he whaka mahino I mai ki he whonua I he lau ai uhinga oi Sefine pia moe tangata I he whonuani. Ai o kulolotonga tuku mai nai pahasi a uaki lau I whare alea a lau whaka anganga koe ni I he pole lulu pia tuku mai ki he kāinga o he whonua ke tuku anha anau whaha loto pe kwaha anau lau ki he lau whaka anganga koe ni. Ma lo pito kāinga koe o ngongo pe I o tāna ke atima a ki mautolu I whongpungini ma loho mō mea mai kua wana hila karangata. Ka mō mea.
0: Marobi te ana yo mi ngongo ko ki na se ta ka nga tonga ko topi to ko fata u gele to tonga o ati ro ta ram no ke tu nga fata ngi ano ko topi fu si mai pe mi fiton ka fe nga mari ko ni to ko se ke ta ni ka ke devi ta ke mi mo hata ngongo pe mi
1: mo te ma mo ta ma pung pung ka ma lo la mari a ho ik ko mo le de ta ka nga tonga ko topi mo me mai ke ta pro kala ma le yo pung pung au mai tonga ki pa mo sa pa se ui ki no to ape a tau fof ta ko to ape ki o tu ko ui ko ne tau ki ofa ko fai ma tau tolu ka ma se tau nga family mo si ka nga tonga ho no to ape una me mai ke tau re tio ka nga ta pe nu silani ka una to me mai he nga lu ope fe tu pe ma mani na u yai tau fof ta ko to ape he ofa o tu o fa tau la maha ko fai ma tau tolu tau tu talerei ke togona ki hono fao ni ma imagina o tau koe o koe taure a pia pong pong il mote koe fao se tae pehe ofa pa mo tau kia e otua koe fai ma tau toru ua ki pe mote koe fao fongat a fao maa lolo tohonga ki o tau ka inga tonga ka uma e si ka inga kotoa pe una wafe mai ave na ngahi mea lere pe me kai tahani kau mai na wafe mai o whakae ke e ke ki nau tau na e mai kwa si ma o e tokon e ta whaake o e whakatau mea rere whafonga ato e pure kau mai toa ngā kau ngā aue ba mai potuan e mama alolo to hou I se ngā aue a ki nā tau whai koe ahoni mea mai e ongo mātua a fini motua tonga o kumari niwe o ave na mea rere fili na mea rere mo stari mai nao no mo mo famo oni na no he ahon kaku fia ya faka ase lo to ma fanat ko tau ka inga toma ke mo wafi mai he kau tahta ni ka akas to ko ya wilo ko tu asila o e fua mo ui ave ha mo ngai mea rere kamata pe me fangki mea rere iki kai pensin lele iko tau pensin ni eni o kukei ma mafa pe kaku ya ya ya fua ase lo to ma fanat ko tau ka inga a ko kim pe ko fai ke to kan he pom pom in mote ko nga ko si ta ka nga ri ta fa ko so ta me ale de ko kin auto ku o we si a na nga hi ya credit fo ga mo wa ka ku na nga we full time ba na full license pe ko restricted a o ku si we si a ta kai ko ni ho na nga hi credit fo ga mo wa a ko toko ni pe mo tu ani ko ta ka nga kapa ukuyai hau ngahi mo ua oku matu aksa e fie ma ua pito ke fetu utaki ke kauta hakoia ku ke mo ua ki ai o au reinsa no ta a ku au lava peo ta tola he ngo fulu tola e ua noa e ko taimiko e fai a hakore no uksio e ngahi fai nensi oku te tokanga ke ta e fanki mo ua pehe oku e ne tokoni ke te kina utoru koemi oku o kue sia hona unga kureti ki ka una unga awe full time mo full license ka uma restricted ka koe toko ni pe mo tu ani ko tau ka nga he pupuki mo te hita wha ko ni o kufie ma upe ke mo wa fetu utaki ke nga he kau taha ko ya fai hano hono ano arrange ke to tong ta tola hongo full pe tola ua noa he wiki e tmatu ak toko ni au pito ya e jai me fai ya e ai kore no I stafa ke fwa tau mele mago ki me peko fai ke halawe pung pungin tala munu at peko tau ka inga nga fwa nga awe ahon o fwa ke muma uha aho lele I ahoni mwa aho nga awe fie fia pai toi nga umbea tuk fwa kakato atu ya ta polo kalama he tahta hapi o fwa kiai bot tai malo o pito mao fwa nga maari tuwa sila nga maheni ya ipe fika fitung eo taha fitu I he Great South Road I papa toi fitu taha fitu Great South Road I papa toi fika telefoni I pe koi ua fitu noa faa noa faa noa ua fitu noa faa noa faa noa koi fika toa motuani noa ua taha fitu faa noa nima taha fitu noa ua taha fitu faa noa nima taha fitu fitu utaki mai pe pata toki faka kakato ngahi mea kotoa pe ngai si mau I ta faa kia faka tau mea lele. Au malo o pito mau fai nga maari e, ko au te vita faka ata I kawuka, me kau taha tani ka akasi, papa toi, kai malo o mou mea mai, ka mou mea.
0: Malobito e te vita yo kau mai pe me ngong kwe ki nasi e taho tau ka inga tonga ko toa pe tau ko whataha i hewi gale te o tonga o Aotearoa pe mai funuan i he nau whimau hanao ngahi mea lere ko i kwe ngahi whatungi hanao ko toa pe tau i nasi ai i he funuan tala muna kia te koe e poupou pe mai whetakoni ku whaako pe mai he tānika mai tau ngai kau ngā oe tau tai miu tau miniti e valu pe ahoko ai hima ka ate pe tau ngai whasiko ni mo tau taitari he ke tau polo kalama koe tala noa ki he mo ilerei I he hoko koe ai hima

0: propalama tokondi kihemo uilelei.
1: Ni koe ya mo mea ki ai koe program foki o e ahoni fa hoko atu ia he society koe ya folaha I he pongpongin pe a koe whaingamari foki o e pongpongin o ku mao whaingamari e rei teo ki te tari he nea Tony Whakahau ke ne whakahoko e programa koe ya o e tokoni ki he mo uile rei I he pongpongini. Tony, maloi tau lau, maloi tau mai pongpongin.
2: Mata lau e pongpongin, maloi mao whaingamari ke wha tokoni mo
1: fa ta no di mo ye ngi mari pom pom ni ke fa ma bi mo ki fa ho ko mai tu ku nga ku ke ai pe mo e nga u ku ke fa ho ko ku ya ko ta ka nga pe ka hil ko ya pe o ato bi me fa mari ke me te fa ke ha ta no ai pom pom ni oi
2: malo pe ko malo ko me pe fa ta no ke I tu nga ko o e moi rei moi ki vai vai te me na ho ko ki he mo tu ami moi anga ko no fo moi me ma hui na se ka ki me moi rei a ko pau si ai te au te pa ki moi a da ko to fa ka ka ka ke o tu me de la va to ko na te pom pom ni ma
1: ma lo bi to toni ke Sai biki fakahau ko mai mua uraki ko e ngau e na fakahau ko fatongi ai pe ka hili ko ia pe ke toki fakahau ko mai mua e tuku ma ko ia na e mea ko ia na e hoko ki he mo'ui a kia te koe pe ala ke ako e hotau ka e nga.
2: Ko ia ko tu mua ko e te huf kolpe ke uraki hufanga te fatapu ko fakahau atu ka e se ataa ke ukau atu I he tau programa he bongbongi ni o falahi atu ki he kāinga mō o whanau mai e bongbongi ni e ngahi mea o whaikai e tā noa e bongbongi ni mō o whape kukai han hao ngā tu e ngahi mea koe ni gai ki mō tōru e kou ilo pe koe mea koe ni na si te whepaki me mō tuani o ku hoko pē ki he toko lahi o tau kakai ka kou ilo koe whangi mea koe te vai vai ata he pongpongi ni koe mone lau koe mea koe tala noa tene toko taha na au sliha I he mea koe ia pae lava ke tau si se vai vai aki o tala noa ki ai he toko ni lahi atu ki aki mautongo no kotoa malo
1: iyo malo apito e ton Ako whenga maari koe ni e ko whakaongo mai e kai nga, ke whakahoko mai e tūnga koe na iai mo ui, pe hangi e koe mea kui lawi ki ai, koe au si ato nuen whenga taa nei hoko ke si no, pe amoe mo ui, pe a koe tui e lawa ke toko ni e ke o tau kai nga. Whai maa ki whamatala ki tūkunga koe a o ki ai mo ui he lortonga.
2: Koe, malo. Koe motu ani foki, pe a tukowila I e tata la noa peko e nea peko o se taimita ke to ki tra mai ke tuwa. Kau e niha whainga ta la noa mo e vahe vahe. E tata la noa du beki e mena si au si a kai motu ani mo fe paki mo ia. Pato nea ko ku wongo lai tako ka u he ko ilo. Koe nea ko nao fe paki mo ia ko ilo ko mena si ue si a lahi e tamai. Nea si mahaloloku tanga taiki me mahaloloku tanga taiki koe tamai koe mtoko koe lako manase koe sene whakahau koe kau whakahau koe nei wholahau mo sumia I pe whamiri ni mautoru koe tamai koe si taha koe ni e kau whakahau koe sene whakahau lahi taha toko lahe koe tamalalahi moe mo whangameitanga, tawa lahi na tuli au, i e ku tamai, pefo ki ki e whangatamai, tola lahi muna tau, e ku tamai, whika ua, si taha ko e whanau. Kaike, ko e tahiwa hiwa fitu, si maalolo e tantaiki. Maalolo e tantaiki, ko e whakoutua na iai, ko e ne suka tamai. E a... Nasi malu tamai aseria. Tengo aku tu kosmai aku kisah ngaco. Tahu flower tu biasa dia mau kuki. Ui kita mau apa uye kali mai tu fesine mau kuki tu terkawat. Oh mau fasa mai mau tamai. Tahu si. Oh mai teki hendi ke flower aku perno. Mais fra iki hendi ko e tu ben na te mau ke no fo mai ki ai tamai. Kaje koe osi koe mea pakanau eke ki e toke taa mousio ke koe hae si mea na e hoke o tamai. Na e tapupe me o tamai takoe te tapupe me family. Pako wilo koe ngai mea koe ni e si toko ni koe. Eke atu ikai toke mea koe ni tamai katoke taa. Na e si i koe maa lopi tanda eki ki si mohe pe po e taa. Tasi iki atu tamai toki mau te bumbungi usi mau tamai ita kau mea kau na nau usi uji na suka tamai na kono mafu kau peni awia na dah mea ke uji suka kau tamai kau total na oku kau befoki problem agi mafu. Pero hoko ko ni si magmaso tamai he hoko ko palpan mago e poko ya pasi hige tu tamai tugma de bumbungi si malo tamai pake koi koi na e ta unima fa tamai e ko au e ni ko ta u ni matolu en ma pe hoko ge au me ta ta u ako me bene sai hai hoko me go ni go go ki ga be ke be go da un moje pe me na gi fo lau ya se dia pa ko foki mai ai se te mata go foki mai ko ya ta go e ia o si a hoko me ko mafu que vivo la pena que igual fue un toque que yo fue a Gabu o con nada que son que pamo con mi algo que manaba algo que había con yo un poco un fan de fada a Gabu pero oh un mate hell la cosa con pena había con Juanu que no no en manaba lo tanto como moco ahí se pasa que ya oku fenata mana ba te mi toki un audio fanki tamu ko ya he talu pe me ke si ta ko na u ta mu na wai na e na u a ko be wesli te na ka pu si ta mi fenata mon ko e to to ol be fanki bamu ka ke ko fe hi a no ngau ya ki ke ke sa ia ri so mai ka kai ko ko ngau ya ki pe ke a se te ma ta wo si ko u flau ga se ba foki mai foki mai ko ya ko me ko tu na na na na falere te ka u mo ki laki ai ko uta me ko ya kana e u appointment mo to ka i e pure u e uta me mo ni te o ko uta me ko ngo i be u ki hange u fa na ta mana ba pe ni a u ya ko e ko e ko mana ba e ai ko ku mama pe ba ko ko ko ko esma pe ke tamai ko ya pe a ose ve a ko ya ko algo algo fai ki fa fa i gym e o sai ma be fa fa nemo ha ga ko sai ma be ne ko me pina wanga ya ke ke ala tu fok mai wo wo tu fai ke ke ke pa ke ki wa a ya me ko poko ya ko mu fai o ko fai na ta ya a ve ro ke ta fai na tong fa tong a ke ki lo tang ke con el topón y holo cartá, mujer mía. Pues mira, con el hilo, algo que toque está, algo que no, que un check-up, acá, está, ya. Malo, pues, aún en el otro, pues, son a cuy. No, ya. No, ya. No, ya. Pues, también, algo que fue, ajo, pía, que ya, en el pau, que, o sea, que fue inventado, me toque está, que, o lo han, pero, anyway, pero, algo que toque está. O lo tuco, ya. Ako wongo iko kusino hanga ua pupuha ia, tase, tase, o te, e ni kua te fu hamu moko. O ngō I kong sino, whangata ia mo nea, ko pehenia e ka ko, ko osu ki whai pāmu ia koe, ki he, es mahe, ko tou, ngā ue aki, ukei peke ane au ngā ana. Ala tu ki ki he toke tā, pa ngā uhangi o sivi I hok toto, mo e kohe ai e ku, ai tunga ko kai koe ku tā ko kumafu. Mo e, mo nga u sivi lewa ai hok blood pressure. Don't want to be able to talk. Oh, you could no more of the Tawan Noa. Tawan Noa, he over if it's Noa, because of Noa. I even don't know what she later will have one Noa. The Mandu forget no more of the Tawan Noa. Oh, no, Tonga, no, what for hire so I may go near one Noa. Yaku. Se me to ta mo ne si a ko ta se ta fe be u ko pe te to la va ta fi e ko ko ha ia ko mo fe nga ta ia pa ko e ke me ia mo ta pe ko pe na wi nu ka ma lo I ko ka ko na a lo fo la u pa ko ha mo ha fu la ye ba to me to ta no fo ma wa I kan yo pa ko no fa ke se nga ke holo a ho to to O sea que ya mago se lave se hoa todo. O te cae pe que hoa, o que fai fai ha que me ha que la que va u wa wa nga wa nga fa no. ¿Por qué? Tiene ya o pero ya ahí. Pa go us fa ga ga pe. Ga me en un fraile de foca ya. Ah, me go pico ir au e ka hangi pe ve ko sai nga ko sai nga me sai nga to fai toma e ta fai nga toma. Pico ia ko ne wa tu un mega tu ta fa. Bahagia toko to, tahu mai to betah, tapi beko ia, aku faham mahat. Mefoy akau, me ayah guna wang no fengah ikh haloki ko no autotomi. Tahu tu kan leh aku he wangnya fanoa. Tahu, mandu kan ne aku ikut dia lo, main me aku di bate talat noa ya di main me. Entah ke wah usia fukir me. Oh, mana tu? Eh, yang itu betah, tahu mai to betah. Ke ilo, tuh aku ke yai. I kai ku nau ala ge seria eva pa nau ala inu inu pau ha fua mu ha fua te ka mai doi ta ge hilo ku koe na ke magma na ke tu o ua ka mo na usisio na sa ko sivi a ku me te mai do na usisio pe na tolu ki he tu o lugu ai o ilo I tai os tu o ua I ku heart attack magma Go down. And I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm not saying it. I'm ko ngai kai ni ko ya ko kai pe u hi ko kai ko ye la ba mana ba u ko ma fu ko ye la ba ta ai na do ma u ye na do lu ta ko ko so i kong a pe ya ma fu o ku ma u e ko so i kong ai e ta ha ko pe ke to na u e ba ke a o de ba ko ya i te te u ye pe u e tai ni ko ya o fa ya fate bien così comata che le sai che Italia puta oh la moto il ghiai tu pei te alba fa malo vicino che alba che ti mio che non che mo ulere o ma fu da me dove sta che tu quando dai mini co capaute che to alu ma va me malo che to mo e o ne hanno leva to chi o fatta leva ma fu o mai o si o panna mai. Kami ke se hoja, e kou se hoja ke whakata. Kou se o ke he whakata, o ku hange to ku ae kuna hangfu ae o asu mai mea pena to. Kou se o ae whai konga o ku mo ui ae whangi, hange to ku mama, e ata, ata mai e. E u se o tue ku ilonga ko whai mafu. O ta, oh, ko whai mafu e na koe na tata, ata mai no. Se o whai konga pe koe ku mo ui. Ai mai no ia ke sei kong a pe ia ta ma fu o tan ko se fe kong a ta tamendo o ke mo ui
1: koi
2: koma ta leva ke vi lo ai ka vi lo ki ta ko nga anga fa ka to nga e ku ke ji wanga ta la ka ta ai family ke ki lo fa na u ke ku fa na ve fine o na u i se mala e ko ni o si taha ku whanga dāia no talaka nao tolu, e ko pēne e nao talo tu pāke ma ku pēne heke ke u whanga maha ke ni heke ke u lavea i au. E me talo ke ku si poti aku me te si, e? Pēke? O si koi mea pēr avene vāu. O mahi no le vai, pau pēne dāwe e me te fia kau. E ke fia kau kwenye na hange ko mahi. O kau ngai si a kau o mā alohi au pito, e. Ai unai whakatokotau e whi ui ke taha. E whi ngai ke holo o toto. Whaiwhai ane pio ki holo hifo. Ege, kono mō ni koe pō koto a rangi tope tā sivi ai pe aho moe pō. O kai pe ke holo ia. Ko kou ilo kuwhanga pe whata apu. Mā alo, nai whi ngai tope pe ke mpai apongi whai a kau koe nu ang ke whanki. Ke whanki on manu ke renga ke hoho i wai hau toto. E koe whaka kawe koe nai o mai whiu whenga no ke holoki iwe e tā ko mafu, e, blood pressure. O ku kai peke hoho i. Peke whai pe, wau, o peke hae mena na wai, mai nga se akau kui. Mai ke se akau ni mahu tā hau ato whai. Kono mo ni ke se akau i hongo furu, ke aho kotoa, e. Toi hoho lewa ko mafu. Oscar Patamato da Sai, Time Leva que Fago e Faito. Aí na Togota Wai se Wike Ua. Que a Wike Kono Ua, Tug Mateu Tegu, Mahino Koe Lava. Fago Leva Uki a Leva a Tafa. Eu me ne Uxio Koe Gihe. Aí capa ne Fago e Faito, Koe Gihe Time Leva Uko Futubu, Moshiko Futubu, Pau Ke Ufanga Satapu, Poke Koe Tafa Koe Ato Mafu. Open heart surgery, eh? Go, ne tu weta imu em na mai to ta na mau pe ho mo ui o sai mu e tari ho ui o koe ui koe he koe ke mo ui e fri kong hai e ho mafu kai ke ae na ura ki whahako e fai toko koe e fri kong hai taha pe a he fri ka lava e taha e mata u pe a koe osua ki maha ua e fri ahe ua pato ki whahua tau ki whakakato e fai toko i e ke whaki toko he ma. O lava le vaego e ke me rum i loi peka kai ni ihu na o si au, a usia, o gui ke hangea whangi whai pūla, ke ki whai uka mea, o fa ho gi lo to ki to ka la va to e ma ta mo he ma si fo yu a ko ka la va e wa ko ya a o fa ho gi lo ta ye mi fo i ha i fo i pula ka ve pula ko ya ko o ku ko e de ko e a ha ngwa ki fo u ka me a e u bu ya ko

0: au ho va le no se va pa o le va o pe che te nga va di foi pa mu ko ni ko e e la e ah go ho ke ko te e la be fo e so e ke to nga va di pa nga o go si yo o le va o si fa no fu e ma na va me ke ke ke ke ko tau ki mai pe o a mo i a go no go i September ko wo ngo i to sai an e mo i a go me a be no be I go for a tower if you have a tower. That tower value how good all the public follow for a cowboy and motown. I go to my little tower to get follow for a cowboy or mate. I'm going to win. I have one man for a cowboy in a hang or to call me if I pull up on a frog or mass, cut on my food. Of him, I will get over to Poloca. I don't have a buyer to quickly love it. Eto ron fata eto to ta fede lei tene polo kai ya eh ave se ma u we me u wa se mi faga e con toxio de la po imagino de va a hot e u fa kata i ko u fa angoro va me finei ki mo hai sua e fa se ko na fo fo a ka ko ni ko ane to ta ko tu ilo na no ma ulima ya ai ko wa u sia le va e la po ka me po po ni ni u wa ki o fa malo mo afeta e tauma je ponua koni ula va ma wena e sa ya me ko ni ko ila via ko no mo ni mandu ni ai fai to ko ni ri ke ki fai fra ko i tonga ka pa ko no ko ni tonga os pe mo tu ani a volo a no tan ka tu a fei tu ka ko si o ko je si mo no ia ta via i I phone one lava na u fa fa ito pe tau ki ai pe ka poko me be u fi ma u ke tau ki ai pe ai fa ito ko ni musa ka ko ni ke ma te neo te fo fo ka ko a ko do pe ka to ko ni mu ta me to da te u ka pa te u fa te u mu pe ke me ta ma i te mu i ko u e wa u fi ato nga ko e ma to tu a tu ai ka ko u o won o le o be man si ta o si monu ia ta to ma ye fon wan ye eh o kwe tu an e ya e mo tu an ni
1: malo malo ve ke mo malo pito e doni ke fa matala mari e kwinga ko ya o si a mo ni ya ko ke ya i ka han me ko ke la ve ke ai i o fa matala ke o ta wan fa tonga a ko ha fa inga to ko ni mo fa ri te ke fa inga anga pe bang ma en before ke ta be ta usai pe ta tolo peki tau fie mao e toko ni e toke ta kakwe haa o a whalato lahi he ki ta anro kuke maari e kwe fai he pongpongi ni e whalato lahi a ke o tau kai ngau nau mea mai he pongpongi ni ke fai nga whakau kau pehe
0: uia maalo koe koe koe mea koe ne e ongo taha koe ke mutua ni o se e tau e fie walo ako e ngatu ki se mou to unau kongo i peko si mao pere a e ilo le e tunga le lei e o tau ki aere a kō mō mea. Tau ne mea na e whakahovare ka heu kōwhu i ke au. Pau o ngō i lewa, ai ak mahi nō ya u kei tisi e ku ila ke ki he mea nu. Pa whai lewa ki ngā ue o te te siofi ane, e atu whakani. Ai au toki mahi nō i lewa ka au, e ko mea kani ka tengu mo wha ngā ue a i kwa e ka mai, oh, kaha e papa e ma goi uwe paki lai taha goi mo e ka kai pasi. E ma ki tari goi ki a i kwa mafu. U wha tari e au, ma e ka mbao i o mōni mea, te kai ki wa usia o ilo i lelei uhi ngā. To e ki si o lelei i kwa ki e mea o mahino i a au. O kui e nga koe skoutua koe ni mo ui ai, o kui koe silent killer. Koe koe maha ki e ni, o kui ne tama te i whaono i koe to ae kakai tola i taha. E kui he kui kai ke pehe ia kange koe, ka te lera mea lere o whanafatapu o tau hafu po uhila pe hapate si maha o lo ai, upe ilo. Koe fōu tua koe ni, o kai ke te ilo ke te taimi gau hawai. Aia koe taimi gau whatu ta hamaki a i pao ngō i koe nau. E taimi gau te, o ku, o te mohe ai.

Tau tai mi utom te tahani maki he tataha le te otonga wa te roa mo tuk mea mai e ke mau ko ia taulanga nuku alofa ia I he pongpongini atu ia sinti a kawfusi. Koi pakai pekina tula e pongpongini ku awa fia a manukau he pongpongini ka ku afua pe, pe ku toka maari e pe, ka tu ia ku nyango pene ke moko moko e pongpongini ka ku Pau pe ke mama mai a hope ko tu e teke ia tu ai mo moko ko ia a ko te tala monu ke dik motor ko to pe pong pongin motor ko ia mo ia pina pe a ma wa fa nga mari ma lo lo pe me nga we e lo to nga we ke pa ka ta mo family ia pi ai nga we fra pi pa ko ia ni ho ho e ngo we ka ma fo ke ai fa ma o pe nga ia pina fo nga ko te tala monu ke dik motor ia on pe dik motor pe mo ke la va pe fa ko va tangia ia nga ia pina we atu e maagweni pa maki motolu ia kumo mea mai ia pongpongin pia mehe ngai api ngāwe whakafatongi ia ahoni. Pia pika te koe kuke whanong aki he hala ki hawhetu ia ahoni ka kuke mea mai pia ki rei te otonga o Aotearoa tahani mahi watolu e em whaifatongi ia maa ahatona ki ia mai ahosapa te ia taimi ono ia ki he hongfru maa wa ka venga ngāwe koe la langa ai moi kakato ia kalaisi.

0: Ha brandi hong fu mata ha. Pero mari fo ke tau po kala ma koia fa fa ma po po koia ho tau wike ke fa hinga a fa ma po po wike tau ia e to ngai mo ui vai vai pe mo tau ka nga fa no ngo i he pong pongin. Pero mari ko ni tau kolos mo ke la ni ang mari ko ni ke viola ma lo tau ma pong pongin.
1: Ko fa ma lo at fa se kau. I he fa nga mari e ko ma he fini mo tu ata i lo ko ni. Ko au o ko whanonga le teo mau pe pala, fie fia i he lava e le teo si whakaawa he ko no whatangotaha ko ui tau kita. Ta ko whamalo ke eiki ko mahina e noi whamiri, ko au ko katolika. Pea ko mahu inga ia he pa ahi ke he si ka wai vai tau reke reka mau si asio lau losario. Pea ku lau ko e koloa ka te au e ku lava hanga aue, pea ka tau tau te fito ko mo nga aue mai he le teo. O ku mau ilo e ngahi mea lahe o ngongo. Ua ki ai, pia te alua he koutatake kulupa morisino whakamo ni te a viola i o tahuhu. O alo toko ni e si ka wai vai, o whae ai e kapati, pia uta ki nau tolu ke o si si e fia, si ka kai ko nau nofta, toko ni lahi au pito ka ki nau tolu. O kou whakamahalo lahi si taimi o ku mo umai kai tautau te fito ke toko naki. O kula varewa ke mau whakalelu mo aloho to atam. Nau whakawa pe gure te opa mo ta i mai foi. Hiba seke na. O manatu ke he. O toa ko pentutu ilana e no foi kariko ma avai tangi ha mula mo hasi. Na mau polo so ake fo hiba. Pa kou fie fia uia i he re te oho kou tufi. Ai mea la. Da mo ngahi o ngongo ku mo o mai. Mo fare i. O ku koi fine motu ane o pehe anga i ku mo ui. Lau koi koloa. E ku whanongo ki hataha tonga o kune o mai, whakalau maharie. Da koe ku nofo, o kou stufi e mea lahi, he tau no whakatonga. O lava holo ke ngai kulupua mo i sino, a ahi ki ai. Koe feo hi ai tonga, ne ko peka ahatahe u fehi a mai ka viola, ka ukai ke tokanga. Koe taha pe tau sio, koe otua pe taha tene o mai ka ki tau te nonga mo i fie maari. Koe a pe fai se kau, o falahi atu.
0: Ma lo bito viola ki he vai vahe mai he pama popo wike ngahi ngau ele reik whakahoko i he tau community tala monu atu ka te koe i he whakaloto lahi o e pongpongini pia o peke ke mauha wikeni pa maha sapate le rei i aha pongpongina. Ma lo bito o fatu.
1: Ma lo bito fai se kau o fatu.
0: Kea da be tau telefoni, tolfitfitu tani mahi vatol, fama popo tau wike, a ta ia pe maki mou tolu telefoni mai ki wharen, vai vahe a ta poaki, pe koha le rei kukenasi ai. I he weekend, pia mo e mea na ke ako ai, he mo ui.

koe ahon, ngai mea nai lava ki tau inasi ai, e lava ki tau vaivahi ai pe mō tau kāinga, ko telefon mai ki whareni I he tolu fitu tāni mahiwa tolu, tolu fitu tāni mahiwa tolu, vaivahi ai e tāpua ki koe a maho tau kāinga pe aonga ia ki anga koe a oe tau nofo. Programa ia whamāpopo ho tau wike, tau whanonga ai koeni ki hoko ia ai hongo whumāua. Tala manua te peke ngai whatongi a kotoa peo whakahoko ia honi mo tolu koe a mō mea mai pe mei whare mahaki. Ka mā pei api ka kuto whanga mo sino I hanga whenga tā o ia honi. Wa te tala manu ke mō tolu tawan ke mō mauha. Aho lelei pako aho ki e whia I whanonga I whenga tā whaka sino. Pe mo I tau kore peke I ki tāpu I kina ki mō tolu. I loro tonga ko ia o e ngahi whenga tā o e mo uiok mo iai he aho ni.

0: Tu ngai mau kwa te pong pong ini ka pau ke ha mo sia he pong pong ini ko tu ko ha ko ngai fa se pong pong ini ke ne fa ma fa na I a ki mo tol ko to be mo me mai he pong pong ini ka mata ke ta ta e va e pe mo ni ma pe mo ulu ko ya ko ngai mau kwa te pong pong ini pe merito to nga wa te ro fa pe to kon ya tu ya ke ki mo tol I he pong pong ini o ku ka mai ke ta bo ka ma ko ya pe merito to nga o a te ro ka ta ngai mo telefoni to ta ko ni ke ka mai ta tol fo ma po po ko ya ho ta wi ke ma ro ta
1: Ma pe te fanong mo kon aureo ko fai ngani ko na mama ngani no ke to ko ta me a me pia siliva ko ngalo pe a me fai fast pe me a ye ma pe pia siliva me hu ko ngalo pe

Matang ia, pe fetongia di jotonga wa kiwa ki pongpong ini. Kama luat ke di motor ko ya ko kau kau patah di ko kelama ya ahuni. Ya pamanu ia ke ngai fetongia ko to pe o toinga o ah ko ini. Wa nangalo fuk te trafik motor ki ah pongpong ini pe te wa kau ma program kelau mari. Ko ya di kau nasi ko to pe ai. E tau panongoa ai ngai folofola o ah ko ia ah pongpong ini. Kafet koi tau kau fatah mua i he loto fa osko ia tau pro kalama koi a o e pong pong ini pia tau duk maa vai foki pia mori teo tonga ia o Aotearoa i he pong pong ini kakua te o falahi atu ketik moutol koi a koi ikuna ku tau whakahoko i he ahoni ke tau loto ia tua maf mafi koi mau tamai whakaiwane a fiona mau whamalo atu he lava o whakakata pro kalama o e ahoni. Nau tōru nai whakawhi mai ki nau whakahoko porokalama i ahoni ka mai ngai hiva pia mga hai porokalama kotoa pia kua lapa whakahoko i he leite o tonga o Aotearoa. Koe maulotu whakaonga mo a ia koe ia koe whanonga koe ia o kumau whakahoko i he mo ui tokoni a ki mau tōru ngai tau kei pia mga hi ilo ngai whae wahi whae kua mau whakalotolahi i he tōunga o e mo ui lele ka mā whoki a iako pia pia whoki ki he tau kei i he ngai malai ke he kotoa pia. Pia foki ki he ngai tuaki ka o maa foki ae whamapopo koe au maa wike. Pia o maulotu eiki ke langilang ia peho awhio. Tokoni mai ki tau whi aamu koe toinga ngai whatongia e ahoni. Malo iki mautolu he mau maa vai he ahoni. Pia mautolu e whirongati a pungpungina pia mariti o tonga o Aotearoa. Tung pia ki takimu ae ho awhio. Tokoni mai ki tau whi aamu koe i toinga o ngai whatongia e ahoni. Lotu e mai kore whae atu. I he kresi o tau iki ko sisu klasi. O falahi o tuago tautamai, pia moi feohi o lau maari maanoni,